0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
3: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services. 105.7

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana pa yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog, nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax ko di ako maburag halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa

0: itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tissue. Matunaw kini og mugawa sa puwerta ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang myoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga myoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa myoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Belonga Gold Herbal Capsule, pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Belonga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Belonga Gold na naoy.
1: Dako ang pasalamat sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Belonga Gold ug ang Yaki Plus. Wag yun ako ang kuan ang Belonga kasi nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako sir.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5.

0: out of 5.7.
1: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: Sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang giyod ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
11: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: What a 5.7 enjoys.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Saan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart.

Sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: pre. Tagan na ragod na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Ah, kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ah, ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Ah, way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol! Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa na ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
3: 105.7. Enjoy!

0: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
1: Tinoldoy ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong bitaw unsa ra ko isabon man bitaw iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magkanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitaw product nga Yaki Baby Soap nya. Moro gid siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
0: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaw na yung maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: 105.7 Enjoy.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins, mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kidi Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kidi Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kidi Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant ka ng pansit kanton og noodles og mga pinirito. Inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, yeah, muhungit kanila. Nya, yeah, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak, mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kidi Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kidi Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kidi Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kidi Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay. Nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kidi Yaki Vitamins. I-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidi Yaki Vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel di ay ni kuya. Mawala man gud Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok yun ko rin sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katanan ba di sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Unto na Joy!

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko slikin kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayuna. Na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timanay ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
8: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
2: Udto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung libati ibang parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Unto na Joy.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Pansya ka ng sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magsasit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM I Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM. Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake?
6: na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azaleas Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azaleas Bake Shop. Bisitaha ang Azaleas Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleas Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azaleas Bake Shop. Azaleas Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: Unto na Joy!

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka is ang success? Ambut ni mo ba? Hinaajud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut ni maoy!
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
12: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Unto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buot ani ipasabot yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kini alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga igala, kung kanunay ka mapasaran sa kaon, unya kusog ka mo inom og soft drinks, peligro nga mataptan ka sa balatian nga ulcer o sa kinikasakit sa tinae. Basta mo atake na kinidili ni mo masabot ang imong gibati, hinungdan ang imong trabaho o panginabuhian, maapektuhan usab mga higala. Aron malikayan kini, ayaw gyud kalimti ang imong pagkaon kay maoka na ang nagahatag og enerhiya kanimo. Daghan ka mahuman kung nakakaon ka og tarong. Mas maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule isip usa ka food supplement aron makasiguro nga mahatag sa kaugalingon ang igong nutrients og malayo ta sa mga klase-klaseng mga balatian. Ang ulcer mga bangag gini sa lining sa tinae nga nagaprotekta sa duodenum nga makita sa taas nga parte sa gagmayng tinae. Parte sa tinae nga dunay contact sa asido sa tiyan og enzymes. Usahay tawag nila niini gastric o duodenal. Lisod kini ma-diagnose mga higala. Ilabi na kong apilan pa og laing sintomas, maong kinahanglang yun og laboratory workup og diagnostic procedure. Kaniadtong panahon, gituuhan nga ang hinungdan sa ulcer mao ang stress. Sobrang paggawa sa asid sa tiyan, napasaran sa kaon, sobra katambok ang ginakaon. Alcohol, sigarilyo o uban pa, mauna na daot ang lining na nagaprotekta sa duodenum o esophagus. Sa kasamtangang panahon, nasuta ang ulcer tungod kini sa infection sa bakterya. Ang uban pang hinungdan, ang sobrang pagtumar sa mga painkiller, sama sa aspirin, ibuprofen, o naproxen, mga higala. Kaning mga synthetic drugs nga kini mga higala, hilumang good kini sa ato ang mga kalawasan. Mauna kung aduna kamoy nahibaw ang mga herbal mga higala, dili kay mo adto tadayon, maglabad-labad lang gani ang ulo gamay, adto dayon, palit dayon og tambal, inom kay para mawa dayon. Maka naman pwedeng itulog lang na usa nato mga higala, kay basig na kulangan lang ta og tulog, stress ta, kumbaga pahuway lang ang kailangan. Unya sobra kong manigarilyo, kanang sobra ang yung panigarilyo, mauna makapasakit pod nag ulo mga higala. Kana ganing dili nagaparigarilyo, makalanghap na, diretso gyud na dayon sa kuto-kuto. Karon kung asidik ang tao, magsuka nga dili man unta siya ang nagapanigarilyo. Ang tao nga sobra kong makapanigarilyo, maoko ni sila ang prone sa duodenal ulcer. Ang mga tao usab kusog mo inom og alak, prone usab sa esophageal ulcer. Ang mga tao nga sobrang mo inom og tambal, prone usab sa stomach ulcer. Yon. Stomach. Ang mga sintomas ni ini mao ang grabing kasakit sa tiyan mga higala tungod sa asido gikan sa pusod padulong adto sa kuto-kuto. Mas mosakit kini hilabi na kung walay sud ang tiyan nga mga pagkaon og moatake sa gabi. Mawala kini kung makakaon na og ginagmay og makatumar syempre og tambal apan mobalik ra gihapon. Mao nga kung mo grabe na kini magsuka og dugo og ingon man ang pupo, aduna po'y dugo sa usa ka pasyente. Kini malikayan kung bag-uho nimo ang mga dili maayong naandan. Kaon gyud og tamang pagkaon og sa tamang oras mga higala. Ginarekomenda sa doktor ang pagkaon sa high fiber nga makuha sa prutas og gulay. Bisan og moingon na lang tao, sige kaning prutas, bisag unsa na lay prutas nga naa ta diha no nga available, pero kining gulay mga higala, klaro mang gyud ni ilabi na og dari sa kaning mga bukid-bukid. Bisag mag backyard lang ta mga higala, labi ka nang malunggay, bisag ilabay na mo tubo mga higala, murag imposible na kaayo nga mag problema ta og gulay mga higala. Mao na nga gina-recommenda usab namo kaninyo kining Yaki Herbal Capsule. Himuon nato kining food supplement tumaron makatulong matag adlaw kay kumpleto kini sa nutrients, malikayan ang balatian nga ulcer usab. Mao na ang hinungdan ini nga kung ngano ginarekomenda namo kaninyo nga magyaki herbal capsule ta kay dili nato makaon ang tanang mga gikinahanglan sa ato ang panglawas Por iso, dapat na ataya kay herbal capsule aron matabangan. Kay kani siya ang magapuno sa kakulangon sa agi kinahanglan sa atong mga panglawas nga wala nato nakaon. Kay ang Yaki herbal capsule nga taas ang sanggol niini mao ang spirulina. Dunay phytonutrients nga makapataas sa kinabuhi, makapakusog sa immune system ug mobatok sa lain-laing mga balatian, mga higala.
2: Ay, San Miguel, nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-ease ako ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan akong umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
1: At yan ang kabuuan ng ating limang minutong pagsama-sama, mga kaibigan, dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
4: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O, gingon man ang tanang mga ka-joiners nato sa Pangil Bay, Samis-Samis Occidental, o sa tanang mga lugar nga maabot sa maong istasyon, ang 87.7 na Joy FM. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. O, hello po. Good afternoon sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. O, ingon man sa kinatibungang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa Joy FM Katiel, Caraga, o ingon man ang San Isidro. Siyempre, din sa 102.3, mga ka-joiners, din sa North Cotabato, Abutag, Cagayan, o ingon man sa nagkalain-lain ng mga lugar. Sa tanang nakapaminaw karon, din sa Joy FM, sa ato ang mga radio stations sa Joy FM, daghan kaayong salamat. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na po at sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 2 po ng hapon at alas 2 hanggang alas 3 si Pomelo Joy. Kauban nato sa Davao Oriental si Danda Landan o ingon man si Louis Simon. Padayon na nga ito ang Colonex diya sa Barangay San Antonio. At ang kilikin na po ninyo, yung kantong na ay mga plano diya nga magpa-Colonex, mga ka-joiners, no? Kay ka ng Colonex, ako kaing tabang sa atua, labi na kung constipated ka, malimpyo ang atuang tinai. Katong pila nakatuig ng mga pagkaon nga nagbato na. Sulod sa atuang tinai, habuaon ka na siya mga ka-joiners. Huwag mo nang hinungdan nga na nagakasakit ang tao tungod sa kargado ang atuang tinae ugat sa mga pagkaon nga wala naggawas. So, pahimusli ninyo kay hapit na pod nga ma-schedule na pod ang atuang doktor, no? Kay kung ingon ana lang man wala may daghan ka wala man daghan nga nagapakolonix diha, mahimong schedule na lang na adto siya sa Kidapawan City, adto siya sa Takurong, and then mo balik diha. Sayang kaayo ang higayon. So busa kadtong gusto magpakolonix diha sa Davao Oriental, diha sa Barangay San Antonio Caraga. Na adiha ang ato ang Colonex. At timana ang inyong mga panglawas mga ka-joiners o inubanan sa ato ang Yaki Products, mga ka-joiners. Ha? Labi na sa mga mami nga dapat nakapag-gidi Yaki Vitamins na po si baby. Ito na po ang unang awitin natin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

13 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna na nga po, nasa unang bahagi po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, malaya po kayo magpadala ng inyong mga mensahe o di kayo magpagawa sa inyong gibate atong istoryahan unsa man na og sa inyong mga greetings. Kaya thank you for watching kay James Jola. Good afternoon daw Mami Joy, paki-play ng song Sigurado. Naning gawas ang ato ang Pomelo Joy. Iyod na makasiguro ani o na ay sigurado siya nga file nga kanta. Marcher Hosto Mapando, hello. Thank you for watching. Saliling Jovi, maayong hapon. Salvador Masangay Sumating, Mami, good afternoon. Sigurado daw nga song, nag-request. Naataana? Okay. Salvador Masangay Sumating, Mami, good afternoon, Mami. Shout out Sitio Batiano, Sumating Masangay Tumangkong family. Watching from Metro Manila. Thank you po, Mami. And also, Kabunag Tilakan. Hello, kumusta? Salamat ka ayo, di ko makalimot sa imuha Kabunag. Oo, very accommodating ka ayo. Maayok ayo mo tagad ning bataan ni. Oo, kanang kada mo uli iko, unta maghandom ko nga makita ta ka, ha? Daghang kaing salamat sa pagpangumusta. Saliling Jovi, Libungan North Cotabato, salamat kaayo. Thank you for watching, Jovi, Maribet da Dole. Good afternoon, Mami Joy. Greet na ako, Tata da Dole. Og Osing, Osting, Minaw Mikaron, salamat. Listening always ng Kimalok Libertad Misamis. And God bless. Charlie Eliaga. Thank you for watching. Nor Sambitol. Assalamu alaikum, Mami. Wa alaikum assalam. Pa-shout out po sa family Lakungan from Tunggol, Sambitol, from Layog, Lagungan. And family Eddie Nidal. Watching from Talapas, Dato Montawala. Thanks po, Mami. We love you. Thank you, kaayo. And also from Nida Akan sa Kandal, Mami, mainit ang panahon. Tama, gyud. So, ingat-ingat po tayo, ha? Yung mga kuryente ninyo, yung mga spark-spark, no? Labi na kung sobrang init. Ngayon nga, no? Lalo na yung mga function, daghang mo reklamo, labi na katong tag 200 katao, o niya ang function, gipilit lang, dapat 100 lang ang, ano, capacity o niya pugson nga 150, ayaw yun mo reklamo ha. Kay maulang na ang kapasidad. Dugangan pa na perting inita sa panahon gyud karon. Grabe gyud ka init. So normal lang nga maugyod na ang bation. So angay-angay lang ta, no? Kay kana nga mga problema that is actually beyond our control. CJ D1, good afternoon po Mami Joy. Greet mo lang po ang family Pitilo, Kuya B-Boy, Papang Onyok, Mamang Diday, at si Sasi. Salamat Mami sa pagbasa, pa-request ako ng song Tahanan. And also, Mila Villaluz Bernardino. Hello Mami Joy, maayong udto, watching from Mega Market ng Matalam, Cotabato, TY po. And from Marlon Salmoren, Samon. Mami Joy, paki-shoutout sa ako ang palanggang anak, si Melissa Gabriel, ug iya amiga na si Bati Veron, nga wala pa na nga tulog, paminaw sa imo, Mami. Merlin Agimod, Mami, pa-shoutout me diri, watching from Butay. And also from Gemma Quizon Vergara, good afternoon, watching from Pigkawayan. Ayan, maing hapon sa mga taga-Pigkawayan. Kimod Lagungan Sayawan Vlog, good afternoon Mami Joy, greet lang na ako ang taga-Butay. Greetings coming from Roski Lagungan Sayawan, salamat po. Cheryl Agustin, shout out po sa Lasar Residence ng Upper Paatan. Ellen Samungaing Iligan Agbot, thank you for watching. Marvin Bilono, watching from Barangay Inog og Piquet North Cotabato. Robichel Madanlo, afternoon po, shout out kang Papang Litoy naga-ingkuday. Sana all, init manggod ang panahon, no? Sud kaayo ka ng mga outdoor na to nga trabaho. Grabe ka init gyud. Ang pikita kanunay, ang tubig, dili kalimtan. Madam Masumpad, Mami. Ang God PM, shout out na ako ang bayaw din ha sa Pantuyan, Caraga, si Honorable Edwin Masumpad.
og dito sa Barangay Pichon, shout out po nako akong ugangan si Bernardino Masumpad og Ador Masumpad. Wa man naapil si Naknak dere si Honorable Raman. Og sa among punong barangay na si Honorable okay. Eva Espinosa, shout out mami from Jensen, sa Liling Jovi, mami, ang yaki nga sabon makawala og milasma. O basta permanente ang paggamit ana, no Jovi. Salamat. Sana hey Joe. Shout out mami from Bacoor, Cavite, Manila. Salamat po mami. John Lee Benito, shout out diri sa Langgawisan mami. Sa Benito og Magtana at Ambasan family. Di Joe Mapangal, mami good afternoon po. Pa-shout out naman po sa aking kasama dito sa Pier 15, Manila. Pier 15 siguro ni. Si Carding Tantong na dalawa lang kami. Rovichel Madanlo, shout out yang kuya pati na yasakitan ng iinom lang og tubig ang sakit sa ulo tapos matulog tungod na sa kainit sa panahon. Jihad Sabdula Kaladiapon, good afternoon po mami, watching from Pagalungan, Maguindanao. Chris Usman, mami from Midsayap, North Cotabato, greet ko lang po ang family Jampan at family Tino at Usman family ng Sitio Saf. Greetings from Midsayap, North Cotabato. Para sa ato ang mga ka-joiners diha sa Libungan, Midsayap, Pigawayan, pwede pakibalita nga naatay 102.3 Joy FM. Kung naa sila yung mga radyo, diha na nila tunong sa 102.3 o naamoy mga cellphone mag-live. Ha? Daghan kaayong salamat. O kusog kaayo atong mga produktong yaki diha sa o dinhi sa North Cotabato, diha sa Midsayap, Pigawayan, Libungan, kusog kaayo ito ang mga produkto diha. Salamat kaayo mga ka-joiner sa inyong pagsalig sa ato ang mga product, no? Kaya nakasiguro mang yun ta na makatabang yun na sa inyo, ha? ER Mutya, good noon mami, watching from Uzamis. Request po ako ng song Hain ang Utlanan. Salamat po. Taas kaayo. Murag walay trabaho ning mga people karon kay grabe ang mga mensahe nga napadala. 21 minutes na po, makaraan ang alauna. Siyempre, magbasa na taog suwat mga ka-joiners kay mahot dan tag oras. Matod pa, dear Mami Joy. Magandang hapon po, Mami. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Amera. Malapit na ako mag-senior citizen, Mami. At ang asawa kong si Daniel. Isa lang po ang ibiniyaya sa amin na anak. At ito ay isang lalaki. Nakapagtapos na po siya sa kanyang pag-aaral. Late na po kasi kaming nag-asawa, kaya yun, isa lang po ang nabuo. Gustong-gusto ko po na magkaroon ng anak na babae. Hindi naman sa pagmamayabang, may kaya naman po ang asawa ko, may kaya naman namin bumuhay ng maraming bata. Maraming paraan ang sinubukan namin. Pero hindi po kami nagtatagumpay. Dahil sa alam ng mister ko na gustong-gusto ko talagang magkaroon ng anak na babae. Sabi niya sa akin, ba't hindi tayo pumunta sa ampunan? Maghanap tayo ng batang babae. Sabi ko, tama, no? Sa bahay ampunan tayo. Hanapin natin yung magandang bata. Gusto ko yung mga nasa 2 years old na. Kasi makikita mo na talaga yung itsura niya. Unang punta namin, Mami, wala po akong napili. At isa pa, hindi pa talaga buo ang aking loob para mag-ampon. Iniisip ko kasi baka paglaki, maging problema ko lang. Tapos palalakihin mo. Kaya sabi ko sa husband ko that time, wag muna siguro. At yun ang nangyari. Pagkatapos nun, lumipas ang 4 na buwan kung hindi ako nagkakamali. Ako na mismo ang nagsabi sa husband ko na, mahal, baka pwedeng
pumunta tayo sa ibang ampunan. Pagdating namin doon, tamang-tama na may isang madre na may kasakasamang bata na nasa mga 2 or 2.5 years old. Maputi, matangkad na bata, makinis, at pagkakita niya sa amin, nag-smile. Napakagandang bata. Akalain mong tumakbo ako, mami, para sabihin, sister, pwede ko siyang mahawakan. Kinarga ko po talaga yung bata. At yung bata, okay lang siya. Tinanong ko anong pangalan, sumagot. Yun pa wala, paborito rin ng mga madre. Pagkatapos nun, pinapasok kami ng madre. Tinawag yung superior nila. At doon nag-usap kami. Tinanong kami kung ano ang sadya namin. Sabi ko, gusto sana namin mag-ampon ng bata, sister. At yung batang nakasalubong ko, ayun yun. Yung daladala nung isang sister, ayun ang gusto ko. Maya-maya nakita kong tumutulo ang luha ng superior nila. Sabi ko, bakit po, sister? Sabi niya, paboritong paborito yan ng madre, yung nagdadala-dala sa kanya. Alam mo bang, pinatutulog talaga muna yan bago siya natutulog. Mahal na mahal niya yan, pero wala man kami sa kapasidad para mag-ampon. Sige. Tinawag niya yung bata at saka yung madre. Nagulat pa nga yung madre nung sabihin ng superior na yun ang bata na gusto kong amponin. Ang tagal hindi makapagsalita yung madre. Agad-agad kinarga niya yung baby. Sabi niya, baby, gusto mo ba magkaroon ng mommy at saka daddy? Yung love na love ka nila. Sumagot naman yung bata na, opo, sister. Talaga ka? Paano kami? Sabi mo naman nung bata. Magbisita lang kami dito. Doon pa lang, halos maiyak-iyak ako sa tuwa. Mabait yung bata. Marunong sumagot. Palibhasa dahil paborito siguro ng madre. Natuturuan talaga ng mabuti. At lagi niyang daladala. Iniikot-ikot. At pagkatapos nun, kinausap ko yung baby. Tinanong ko, anong pangalan mo? Sagot naman niya sa akin, Lenny. Sabi ko, wow, ang ganda ng pangalan mo. Nagsmile lang siya, mami. Talagang, bago ko kami umalis, nag-donate ang husband ko. Binigay sa superior. At agad-agad, kinuha yung mga documents para sa yung mga adoption documents. At hindi talaga kami umalis. Na hindi natapos yun. Pero sabi ng sister, huwag nyo isama ka agad ngayon. Bigyan nyo pa kami ng ilang araw. Ihahanda namin siya. Lalo na't maraming mga bata na nandito rin. At maraming bata doon na naghahangad na magkaroon ng mga magulang. At dahil doon, sabi ko, sige sister, sa araw ng pagkuha ko sa kanya, kung kailan, magpa-party po tayo para malaman ang lahat ng mga bata
na magkakaroon na ng parents itong isang kasama nila. Kaya ang tawag ko sa kanya, Len-Len. Sa madaling sabi, Mami, magpa-party ako. May mga regalo ang lahat ng mga bata. At talagang maluwag sa kalooban ng bata na sumama sa amin. Marahil magaan din ang loob niya. That time, yung anak kong lalaki na nag-iisa ay grade 6 na. Samantala si Linlin magtatatlong taon pa lang. Nakita kong sabik din yung anak ko na magkaroon ng kapatid. Kaya nung pinakilala namin, sabi niya ay may baby sister na ako. Paboritong paborito niya yung bata. Tuwing umaalis pag uwi, may pasalubong kahit maliit na bagay. Kaya nakita namin na napakalapit nila sa isa't isa. Hanggang sa lumalaki na yung bata. Nasa high school na noon yung anak ko. At nag-aaral na rin si Len-Len. Hanggang sa nagtapos na sa college yung anak ko. At nag-high school na rin si Linlin. Magdalaga na. Madalas tinutukso ko yung anak kong lalaki. May stable job ka na anak. Bakit hanggang ngayon wala ka pang girlfriend na ipinakilala? At yung adopted ko naman na si Linlin, lumaki na napakagandang bata. Long hair, maputi, makinis, long-legged. Talagang pang beauty contest. Slim. Maganda po talaga. Yung bata. Proud na proud kami sa kanya. At ayaw na ayaw kung may magsasabing ampun siya. Hindi nagkakalayo ang itsura nila ang anak kong lalaki. Hanggang sa nagtapos ng college si Len-Len, wala pa rin girlfriend yung anak ko. Minsan, sa sobrang napakalapit nila sa isa't isa, natutulog sila sa kwarto namin. Kaya minsan yung husband ko, nasa baba na lang ng kama. Tatlo naman kami ang nasa kama. Hanggang sa isang araw, Mami, hindi ko akalain na ang dalawang bata may lihim pala na gusto sa isa't isa. Dahil may manliligaw po yung Linlin ko. Kasama niya sa trabaho. Inabutan kong nag-a-argue ang dalawa. Kasi nagkukwento si Linlin sa kuya niya na may manliligaw daw siya. Sabi naman ng kuya niya, hindi ka dapat magpaligaw. Dahil ako nga, wala pa akong girlfriend. Sumagot naman yung Linlin ko, magkaiba naman tayo, kuya. Ako gusto ko na magka-boyfriend. Tapos na ako sa pag-aaral, may trabaho na rin ako. Sigurado namang hindi magagalit si Mami at saka si Daddy. And besides, sasabihin ko naman talaga sa kanila. At yun, inabutan kong iyak na iyak yung anak kong lalaki. Hindi ako papayag. Len-Len. Ayun, kailangan ng intervention ang dalawa. Kaya sinabi ko sa anak kong lalaki, bakit ba? Masyado mong pinapakialaman yung personal na buhay ng kapatid mo. Sabi niya, no, Mami, hindi ako papayag. Ako nga, wala pa akong girlfriend. Kaya sinagot ko, hindi naman kasalanan ng kapatid mo yan kung ayaw mo mag-girlfriend. Eh siya gusto niya mag-boyfriend. Basta hindi. Sabi ko, tumahimik na kayo. Ayoko na marinig yung mga boses niyo. Umalis ako. Maya-maya kumanlong naman itong Linlin ko sa kuya niya. At yakap-yakap naman ang kanyang kuya. Hinahalik-halikan sa braso.
Tapos mamaya, humarap naman yung linlin ko sa kuya niya. At nagyakapan sila. Ako medyo lumayo ako pero hindi nila alam na pinagmamasdan ko sila. Mamaya-maya, mami, nakita kong naghalikan ang dalawa. Hindi ako makakilos sa nakita ko. Naisip ko kaagad na yun ang dahilan na ayaw ng anak ko mag-boyfriend at ayaw din niya mag-boyfriend si Lenlen. Dahil gusto niya ito. Pero nakapagtataka dahil bakit pumayag si Lenlen makipaghalikan sa kuya niya? Ibig sabihin, gusto rin niya. At doon ko naisip, agad-agad, normal siguro yung kanilang naramdaman. After all, hindi naman sila magkadugo. Pero paano ko, mami, ipapagalitan?

sabi ko yung mga anak mo. Nakita kong naghalikan. Nagulat naman ako sa sagot ng asawa ko. Sabi niya matagal ko nang alam. Mayang na si Kuya ay gusto kay Lenlen. At alam kong si Lenlen gusto rin niya yung anak mo. Sabi ko, paano yan? Sabi naman ng asawa ko, eh anong pinoproblema mo? Hindi naman sila magkadugo. Kung gusto talaga nila ang isa't isa, mahal nila ang isa't isa, wala tayong problema. Magiging maayos ang buhay may asawa nila dahil napalaki natin ng maayos. Silang dalawa parehas. Nanginig ako, Mami, nanlumo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi naman sila parehong mamawala sa akin. Sila namang dalawa ang mananatili hanggang sa pagtanda talaga namin. Pero ang iniisip ko ang sasabihin ng mga tao. Yun lang ang pinoproblema ko. Napakaganda at napakabuting bata naman si Lenlen. At hindi naman din siya madidihado dahil mabait naman din ang anak ko. Kaya Mami, namumroblema po talaga ako. Paano po ito? Anong dapat ko pong gawin? Sinang-ayuna na ng asawa ko. Ako na lang itong namumroblema. At sa ngayon, wala pa po akong aksyon sa dalawa kong mga anak. Nagkunwari pa rin akong wala akong nakita. Walang nabago. Kasi sanay naman sila bago maghiwalay pagkaumaga dahil magkaiba yung trabaho nila. Nagyayakapan, nagkalik-halik sa pisngi. Pero yung nag-lips to lips siya nung nakita ko, iba na yun. Kaya alam ko, mahal nila ang isa't isa. Madalas tumatawag pag uwian na sa hapon. Nandyan na ba si Lenlen? Nandyan na ba si Kuya? Minsan, sabay na dumarating, yun pala. Dumadaan sa labas, nagbimeryenda o bumibili ng kung ano-ano. Mami, pakipayuhan naman po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nakakahiya po sa kung ano ang sasabihin ng mga tao. Maraming salamat po. Hihintayin ko po ang inyong payo. Hanggang dito na lamang, ang Lumiham, Amera.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 42 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, mapapakinggan po ang ating programang Dear Mommy Joy doon po sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kaoban po nato si Sir Joel Elio. Maing hapon, Sir Joel Elio. Og thank you for listening sa tahat po ng mga taga Dipolog City o sa tanang mga lugar nga maabot sa 99.7 Chat Radio. Zamboanga del Norte po yan, mga ka-joiners. Nako, nadadagdagan naman po yung ang ato ang mga listeners. Oh, salamat kaayo. So, si Sir Joel Elio, ayon. Karon lang ko ani na sultian ba? Thank you kaayo sa information, Loy. So sa mga ka-joiners nato diya sa Dipolog City o sa uban pa nga mga lugar, daghang kaing salamat. No, kompleto po nga to ang mga Yaki products diha po, mga ka-joiners. Kung nagaantos mo sa inyong rheuma o arthritis, Belonga Gold po, no? Tested and proven po yan, mga ka-joiners nato. Di nakakatindog, di nakakalakaw, ng hubag, Belonga Gold. Duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Testingi ragod ninyo. Makaingong yun mag thank you kaayo Mommy Joy. Kompleto ang ato ang mga produkto diha. Pangitaan ninyo sa mga butika o di kaya'y pwede po ninyong i-order yan sa Shopee. Ayan. Og siyempre, balikan na po natin yung ating letter sender. Nagtinagalog mangod ni si Amera. Oo, pero palagay ko makasabot man po ni siya binisaya. Maing hapon, Amera. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong saloobin. Ayon. Alam mo, Amera, hindi talaga problema yan. Katulad ng sinabi ng husband mo, hindi naman sila magkaano-ano, di ba? Adapted lang naman si Linlin. O ngayon, dahil siguro sa ganda ng adapted mo, kaya nagustuhan ng anak mo, lumaki sila ng magkasama, so hindi talaga mahirap para sa kanila yung mag-adjust kung dumating man ang panahon na maging mag-asawa sila. Siguro this time, sobrang nagsakripisyo yung mga bata sa kanilang nararamdaman. Diba? Kasi nandoon yung mga pangamba na maaaring pagalitan ninyo. Kaya payo ko sa'yo, siguro kausapin nyo na, mag-usap na kayong apat ng husband mo, ng dalawang anak ninyo, kasi magiging anak naman din talagang totoo yan, kasi kung mapangasawa ng anak mo yan, o diba? Alam mo, magiging maayos ang pagsasama niyan. Tama ka. Dahil pareho niyo po silang napalaki na mga mabubuting tao. Ngayon, wala talaga kayong magagawa kung yun ang kanilang nararamdaman na mahal nila ang isa't isa, hindi bilang magkapatid. At magiging, maaaring magiging miserable ang kanilang life pag ipinagkait po ninyo yan sa kanya. Kausapin ninyo, sabihin mo, nakita ko kayong naghalikan. Anong ibig sabihin? Ano bang mayroong kayo sa isa't isa? Kasi alam naman ng anak mo na adapted lang, di ba? At alam din ni Linlin na adapted siya. Alam din yan, hindi sila magkapatid. At dahil sa hindi na sila mga bata, o nasa mga hustong gulang na, mga professionals na, alam nila na wala silang nalalabag. Di ba? So kausapin ninyo. At ibigay nyo na yung bas-bas na kung mahal nila ang isa't isa at gusto nilang magbuo ng sarili nilang pamilya, why not? Mahirap yung iniisip mo, Amira, yung ibang tao. Mahirap kaya mabuhay sa iisipin ng ibang tao, di ba? Dili naman ni mo responsibilidad ang magpaliwanag sa mga tao. Kung wala lang naman kayong naging kasalanan sa Diyos at wala naman kayong nalabag sa batas ng tao at batas ng Diyos kasi hindi nga sila magkadugo. Ngayon, sabi ko nga, hindi mo naman, dili man mo katungod ang magpaliwanag kay bisan kinsa. Kung may magderma na magtanong, edi sagutin mo, hindi naman sila magkapatid talaga. kasi adopted man namin si Linlin. Nagkagustuhan yung dalawa. Mas mabuti nga dahil kabisado nila yung isa't isa at pareho namin din sila kilala. Alam namin na magiging maayos ang kanilang pagsasama. O sino pa bang taong paki-alamiro o paka-alamira para dumugtong pa sa kung ano ang sasabihin mo, di ba? O bakit hindi mo bakit ang iisipin mo yung sasabihin ng mga tao kaysa doon sa naramdaman ng mga anak mo na mahal nila ang isa't isa? O di ba? So ngayon, sabihin mo, mayroon bang mali? Wala. Hindi rin nila kasalanan yon. Hindi rin ninyo kasalanan. Hindi ninyo sila tinuruan. Puso at damdamin nila ang nakataya dito. Kaya, yun ang magandang gawin. Kausapin na sila. At unahan nyo na kung ano man ang meron kayo, huwag kayo matakot. Ang totoo, hindi naman talaga kayo tunay na magkapatid, hindi kayo magkadugo. Makikita mo kung gaano kasaya ang dalawa. Pag narinig nila yan sa inyo, magiging open na sila sa isa't isa at dahil sa nagsasama, ano pang hihintay ninyo? Ipakasal ninyo at nang magkaroon na po kayo ng apo. Ayun. So, lagi mong iisipin na mahirap mabuhay sa iniisip ng ibang tao. Pag wala ta nakasala, wala ta nahimong, wala ta nakaistorbo sa mga tao, dili nato sila ang ayan nga problemahon. O dili po nato katungod para mag-explain sa kanila. Kasi sa mata ng Diyos at o sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, wala namang malalabag ang dalawang nagmamahalan na sabay na lumaki sa iisang bahay. Sana maging masaya ka na, Amera, at nabuksan na ang iyong puso't isipan. Mas isipin mo yung ikaliligaya ng dalawang tao dyan na matagal na rin ninyong minahal mula pa sa kanilang mga pagkabata. At maraming salamat sa pagbahagi nitong napakagandang kwento mo. Sana sumulat ka muli pag nagkaapo ka na kung ano ang nararamdaman mo. Thank you so much. Magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

53 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Aya, sino kaya ang may mga birthday ngayon? Ating mga ka-Facebook, no? September 4, mga ka-joiners. Happy birthday kay Elevinia Mahinay Luyao. And also, happy birthday kay Marcela Cabras Del Monte. Dina Grace Dongyapon Madanlaw, happy birthday. Lori Truki Parason, happy birthday. Dadway Lourdes Baindoy, happy birthday. Kenneth, happy birthday. Nathaline Liban. Dailin Lumaya, happy birthday. Balkin Masunag, happy birthday. Dali Baindoy, ayun. Yan mga nag-birthday sa pagkakaroon. Oga, condolence sa pamilya ni Manu Poldo Rendon diha sa Lamyawan sa pagpahulay sa iyahang asawa. Kung ninalinga ka o Manu, pwede ka mukadtubawgo kang Gemare. Condolence po sa inyo. Oga, ingon man ang gibiyaan sa atong amigo nga teacher na si Sir Margarito. Ayan, condolence po. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Dagang kaing salamat sa makausang pa sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Kanang ganado capsule, mga ka-joiners, sulay ninyo. Kadtong wala pa nakasulay, sulay ninyo ang ganado capsule. Oo, kay kanang basta makainom ka o ganado capsule kanang gabi, ha, bago matulog. Oo, kanang matulog na gyud ka, ha. Kay base unyag na ay milagro, di ba? At least di ka na mamroblema ka nang dili na ka maghuman ang panihapon, plastado na matulog na gyud sa kakamo inom. Mga 30 minutes bago gyud ka matulog, imno na nimo. Kay kabalo ka pag inom nimo ana, swerte ka ayo ka sa paglabing-labing kay misis. O kay dili gyud ka magdumili kay gustuhon mas gustuhon gyud na nimo. O kapag kaugma, kung unsa man ang imuhang trabaho, ganado lang gihapon ka. Dili ka basta-basta nga makapoy. Makatabang pud na pagpalabnaw sa imuhang dugo o pagpalabnaw sa asukal sa imuhang dugo. Bonus kaayo pud tong labing-labing. Sulay lang ninyo, ganado capsule, ha? Pero inumon ninyo na kanang matulog na mo. Sige. Og ingon man ang Bilongga Gold para sa rayuma o arthritis. Kung gusto po ninyo maprotektahan ang inyohang kidney o di mo ma-prone sa UTI, ang Yaki Herbal Capsule. Ang ato ang mga sabon nga talagang gihimo gyud na para sa ato ang panginahanglan. Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Beauty Soap o ang kanang Baby Soap. Ayan, tulo na kaklase ang ato ang sabon. Dili na nato permidaghanon para lang baguhon ang pangalan. Unya maoragihapon di ang sabuna, no? So, i-stay din na na ninyo para kung unsa ang gusto ninyo nga mahitabo, ma-achieve na ninyo mga ka-joiners. Daghan kaayong salamat sa inyohang pagsalig. Kaya ilabi na kani mga bata nga nagakidiyaki vitamins, magligon ang ilahang bukog. Kanang ganado po na sila mukaon, sarap ang tulog, pampatangkad, pampabright, o labaw sa tanan, dili basta-basta nagasakit ang bata. Kay kanang ginapakaon nato sa ato ang mga anak, dili mahatag ang nutrients nga gikinahanglan sa ilahang lawas. Busa gikinahanglan nga magkidiyaki vitamins. Kung naamoy mga pangutana, panahon sa ato ang programa, pwede mo mag-message sa ato ang live. Ana-ana. So, daghan gid kaayong salamat sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa o padayon nga pag patronize ato ang mga produkto. Ang mga daghan kaayo ang mga produkto nga ginapaila karon mga ka-joiners, tanang pangalan sa sagbot inyo nang madungog sa radio o sa social media, pero sulayin ninyo ang mga Yaki products. Maula na akong masulti sa inyo, ha. Kaya sa mga nakasulay na, hangtod karon padayon kayod sila nga nagagamit. Daghan kaayong salamat sa inyo. Og tungod kay wala naman tay oras, no, mga ka-joiners, ato adong dalikyatan kaning pipila pa nga
naka-live sa ato akaron, mawala lagi ni Poms, no? Ayon si Ronel Batinoy, pa-shout out daw sa Kawayan og si Salma sa si D. Joe Mapangal. Good afternoon daw, shout out naman po sa aking kasama dito sa Pier 15. Amo na nitong kaganihan, no? Mora og nabalik lang. Sinidaakan sa kandal, init daw ang hapon. So, thank you sa mga taga Mega Market ng Matalam, si Mila Villaluz Bernardino. And also si Jerry Hosto, pakigreet daw sa ako ang mga silingan, si Rosalinda Lagirong, Marites Masangay, salamat mami, watching from Mati, Iloilo City. Ayun! Thank you ah! So, na ay namino sa ato sa Iloilo sa live. So, paminaw pod mo sa radio sa 99.7 ha? Sa chat radio diya sa Dipulog City. Ibalita, Jerry ha, nga kung kitsa tong na ay mga radio, mag-tune in sila sa 99.7 sa chat radio o di kaya sa live, no? Sa 99.7 chat radio. Thank you so much. O kay Jumailan Felix, good afternoon daw. Shout out na ako si Mayan nga nagsigi og tulog-tulog from Sitio Diat. Init manggod ang panahon, masarap matulog. Pa-shout out kay Bandoy Victorio. Hiyagang, I love you so much. Salamat sa imuhang pagpalangga. Salamat, mami. Ay, lumalove life ito ah. And also kay Marvin Bilono. Good afternoon, watching from Barangay Inog ng Piquet North, Cotabato. Stephanie Gunhuran, manginsawan. Good afternoon, mami. Greet na ako ang taga Tarragona Gunhuran family. Ayan. And Merlin Agimod, watching from Butay. Thank you, Merlin. Okay, so sumurag na balik na nato ni siya. Daghan kaing salamat mga ka-joiners sa pag-uban kay Mami Hangtod. Gikan alauna hangtod alas 2 po ng hapon. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa sa makausapa. Thank you so much sa tanang mga nagasunod na ato ang mga ka-joiners sa 99.7 chat radio sa Dipulog City. Kauban nato dito, Sir Joel Elio. Og siyempre sa tanang okay na tibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang nagasunod sa 105.7 diha sa KTL, Caraga og San Isidro. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Kauban nato diha si Dandalandan og si Louis Simon. Diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Daghan kaayong salamat ang nagasunod sa 87.7 Joy FM diha. Syukran sa tanan natong mga ka-joiners na mga Muslim og ingon man sa 99.3. Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Siyempre din sa 102.3. Abot ta og Cagayan gud mga ka-joiners, no? Layo kaayo ang maabot aning 102.3. Daghan kaayong salamat og hinaot nga sa tanang panahon, ubanan mi ninyo sa live, padayon nga ipatronize ang ato ang Yaki products. Og siyempre mapasalamaton si Mami sa pag-uban ninyo sa akoa sulod sa usa ka oras. Wag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Nalipay ko sa 99.7 chat radio diha sa Dipulog City. Thank you kaayo kay Sir Joel Elio. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Tian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod niini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: C-H-I-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-
2: Dinhi na lang ta kutob, ha? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay CJ Magno Calixtro din ha. Shout out from Laika Jean Calixtro. Jan Vincent Angiles, good afternoon, shout out sa Angiles family and Magandang family, Udadong family. Lor Masuna, good afternoon, shout out, watching from Davao City. Analin Lagungan Baindoy, good afternoon, shout out di ay sa mga tagahanginan. Thank you, watching from Caraga. Nonoy Banda Ayanon Banete Lopez, magandang hapon diha sa Lubong sa Bakulin, Lubong sa Bakulin Cemetery, tama ba yun? Cemetery. Nonoy Bandayanon Banete Lopez, good afternoon. Condolence daw sa iyahang tiya, Lubong Ugma, petsa 5:09 sa buntag. Ayun pala, oo, sige. Condolence po sa family ninyo, ha? Nonoy Bandayanon Banate Lopez. Jumailin Felix, a shout out kang Mayan Mami nga natulog from Sitio Diat. Jeria Justo, good afternoon. Pakibati naman sa mga silingan. Rosalinda Lagirong Marites Masangay. Salamat. Watching from Mati, Iloilo City. Ilagan Masinaring. Good afternoon. Shout out from Davao City. Good afternoon po. Request ng song, Somewhere Down the Road. Afternoon, play po ako ng song Through the Fire. Thank you so much. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-request po ako ng kanta Kahit Mali ang Puso. Thank you. Ayan, sige, ato anong paningkamutang ma-play tananhaan yung mga song request. Tura siyang igu-iguon o unta maigo sa atong oras. Good afternoon po. Request po ng song At Ang Hirap ni Angeline Quinto. Thank you. Ugmaing hapon sa mga taga-Panlaisan. Magandang hapon po. Request ng song I Love You. I love you. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Simuhutago, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kututo kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamingoy na ayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
6: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
7: Ngano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
7: mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre, anga lagi, uki kaayo.
7: Suwayan pun ako pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto na ko, kay mopalit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
12: Me too, Kidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:49 na po ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and the song request. Thank you. Susunod na po ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan. Sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-ampi. Maayong hapon, Ibuok, Kidapang, One City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapod na sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sa masayaki liniment oil o sa kinika alternative medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot, man o tiil. Kani, ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di manghaplas. Mga after 1 week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So, makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tan-awon. Oy, suggest daw Mami si John De Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya, kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton ngayon ana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway. Kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo og manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob og suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog og dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan og likay usab ang pagsolob og hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapajama na na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, muna nga dili gyud ko matulog og dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, muna pampatulog na ako kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na pudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod mga naggo ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso pagpangalsa unya mainit manghunaw mapasmo ang kamot. magpasmo tapos kung niwang ka klaro kaayo eh. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Oh, tinood, nadali na kayo nagawas akong bata. So good, unang kabulan na akong tiya na nagkuan ko, naghaplas ko Yaki, din hantod, tud na nga ako, ayan ako na undangan, dali na kayo nagawas ang bata.
3: C-H-I-K-I-Yaki, the best
1: to me. Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best to me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: body, baby, do that conga. 105.7
1: Joy FM. Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM. Ay, unsa on mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Sus, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw siya na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
4: Unsa ka itong mamimu ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-istab ya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-i-aplasan na po na ako.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako nang isagundog ko ko. Kung di nakilagod ko, ang anam ako ang sinulitin ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Pre, di ka po yun ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may parta, palitan ako itong duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang yan, Gino?
7: Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ko, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
12: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya kay tapos ipapitan po na ko siya. Well, bitaw. Maura to siya. Kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan o gyaki. Nawala gina.

0: mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Saan man ni uy?
2: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
1: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamangod siya sa klase.
2: Ah, mao ba day, Mads?
1: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
2: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
1: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
2: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
1: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
2: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kaninyong tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumano? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intay makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamo mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gimna nakog Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayo gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo,
3: si Melissa Loy. Siya?
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan o Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: Kung sa inong danatong hubaga?
4: Ha?
3: Kung sa inong danatong hubaga?
4: Basta. Akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga Herbal Oil.
3: O niya?
4: 2 days lang. Naginahinay na siya kukos.
3: Asa na pita sa imong ang ulo?
4: Dira sa may. Dapit dito sa arang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule, niya akong diin lang sa Yaki. Salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kapupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to, dili po to siya ka ng pigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Unsa tinanood pangalan mo, Melissa?
4: Hello sa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye. C-H-I-K-I-Y-A-K-I.
2: Mao kadto Mami Joy sumili sa Eri Hair ang iyang balatian na wag tang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Tandaan yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuwa ko isa, usupod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Makaagbong ka, paimno na ako, humali na kumahaw, paimno na akong yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
6: Set the floor.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyanto ko sa amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod niyo mo, pre. Sa amo agyod, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastang taasa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto mi muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax di ba ya kuha babur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
11: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
12: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limato Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.
13: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: vitamin C. Ang glutathione, manggod, kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gyud siya. Maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos pag si vitamin C isagol nimo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione, kaya kung magpuyog ng tatlo mas epektibo, kaya dapat subukan nyo.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ay, unsaan mo ni uy?
2: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamangod siya sa klase.
2: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
2: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa payo ba nila nga serbisyo?
2: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
3: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
2: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin kinimo mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-estabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggood ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo Yaki. Well, sa gagabi in, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang tod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride. Evening Joyride.

0: tay, kuya, itong among exam na mo gani, ha? Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman, Lena, kung sa dito?
0: I got zero, tay!
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good memo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rama na inyo ka, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatake mo masaya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito tingala lagi niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testingin ni pre kay muna ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igura mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray siya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Iko pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang yan,
4: Gino? Duwa ka pad, wala na lahing kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, mao kini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ug wa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental, kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrap lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oy.
4: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Chiki Yaki. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga utaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usugod mukhaon. Kaya kaning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nga na ilang kaon.
3: Matagbun pa, paimno na ako. Humali na kumaha, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ugnong nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, abong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan.
1: Asya naman tong pusporo dere? Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na.
1: Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang silog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!

alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: galaw sa kawayong bunda ka ninyong tanan. Welcome ka sa inyong dulumanon. Gini ang dinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting si Sam. Karong adlaw Sabado, petsa 5 ng buwan sa Setyembre, tuig 2026. Kinihigala si Tini 43 sa Jan Andro Tabugok. Maragubin kita o sa kaoras nga ni sa atong dulumanon. Majong bunda nga na kanimo manong manang. Asa ka mga dapita din yung bahina sa Mindanao. Maabot kita karon na tungod sa atong nga mga kaubanan and simultaneous broadcast kita karon sa atong nga mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Yang nga bahina sa may area sa Lanao, Misamis, yung naman Zamboanga Peninsula ang maabot sa atong pagsibya. Apil na din yung bahina sa probinsya sa Bugidnon, Majong Buntag. O ga, syempre, din nga bahina sa amihang bahin sa Mindanao, ang Caragar Region, apil na ang Davao Region. Good morning! Igala, welcome, welcome ka na sa inyong dulumanon. Unya sa atong pagpanayon ngayon sa atong dulumanon at ang ininyo ang mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong programa karong buntaga. Sa atong mga headlines sa karong buntag at ang ininyo mga detalye ini unya sa atong pagpanayon. Pag-asawa patay human mahagbong sa pangpang ano? Din ha sa may magpet ko tabato ang ilang gikabay ang motorsiklo. Sa atong balitang probinsyal karong nga buntaga mga pasaway nga motorista sa no parking rule gipang dakop dito sa may Cotabato City. Samtang plebisito ni ining Socotica 2 kanselado tungod sa TRO. Na dungog sa Diyos ang ampos katawan. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, BIR nagpalugwas sa bagong programang magpakusog sa audit reform o accountability. Naot pa. Samtang DOH target i-deploy ang 24,000 ka mga health professionals alang sa tuwing 2027. Sa atong balitang international garong buntag, duha ka workers sa Nepal nasa pupo human ang siyam kaadlaw nga natabunan sa tunnel. Samtang Nepal nagdeklara sa National Day of Mourning sa Setyembre 7. Isip usa ka semana human nga nahitabo ang mangingig nga insidente. Mga detalye ini atong mga headlines unya sa pagligid nining atong dulumanon human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkukuko ana bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day buntag ug gabi ko nag-inom, sir.
5: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas kong sugar niya karon, normal na. Burka na pud lagi, sir, kay normal na likay-likay lang pud sa kaon bitaw mga tamis.
5: Pila edad ni mo nay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong una-una.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas, 8 minutos sa Marmina Bayan, alas 5 sa buntag, ug sa laray karon alang sa atong mga balita. O Unas mga tudling sa itong mga balita karong nga buntag. Agi ako sa ni US President Donald Trump ang Democrats nga nagapangayo unta o nga o nagahangyo nga dili lamang nga nagahangyo o kining mga pamaagi. Apan nagaampo kining nga mapildi kayo ang US nga nasa giyera kuno dito sa Iran. Ika na yun ining ginahimo sa Democrats ang nasangpin nga giyera aron nga pahagsaon ang Republican Party, ang partido nga gika lang bigitan ni President Trump. Una nang gika na yun ni Trump na dili angay nga tawagon nga gera ang pag-ibisog nila nga to sa Iran na imbis nga kini usa ka military conflict. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa ato nga mga balita karong nga buntaga, duha ka mga mamumuo ang buhi nga nasa pupo gikan sa usa ka hydropower tunnel dito sa Nepal. Siyam kaadlaw human kining matrap. Human ang halapan nga pagbaha og pagdahili sa yuta didtong Davida. Nailan ang mga survivor nga sila Sanjay Sa, usa ka mechanical foreman, o Kabira Maharjan, usa ka mechanical supervisor, parehong nakablagan sa tunnel sa Upper Trisulia 3A Hydropower Station sa Rasua District kagahapong adlaw. Sigon sa mga otoridad nga nadungog sa mga rescue team ang tingog gikan sa sulod sa tunnel bag-o nga nakabgab. Oga nakita ang duruha nga buhi pa dayon silang gipaluga o gipailawon sa medical treatment. Ang pagaluwas sa duruha ka mga individual ang naghatag og bag-ong mga paglaom sa pamilya o panpang mga nawala. Hinatay ang anaa sa 900 ka mga mumumuo ang pupwedeng na-trap ilawom sa tunnel sa lain-laing hydropower projects nga kabahin sa Treasury River. Human ang mangilngig nga insidente ni adtong Agosto 26. Naga-anonsyo si Prime Minister Belendra Shah nga ipanigayon ang National Day of Mourning karong Setyembre 7 isip kini. Ang ika-13 nga adlaw human ang mangilngig nga insidente sa Nepal-Tibet border niadtong nakalabay nga Agosto. Sigon sa hindi tradisyon ang ika-13 nga adlaw ang pagtapos sa mourning period. Sigon sa pagtuog tradisyon, ang seremonya ang ginatawag nga Shraddha. Kung asa giniga simbolo sa wahinga ritual aron nga buhian ang mga kalag nga namatay kalambigit ni ining maong insidente. Hinatay ang abot sa 1,259 ang ihap sa mga namatay sa Nepal flash flood sigon kana sa ilang National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Samtang napagan sa drone sa Russian Security Service sa Ukraine dito sa Kiev, ikumpirma kini ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang direktang pagpagan ng drone sa Russia nga nasa government building sa Ukraine. Sa nasangpit nga pag-atake, angol ang 5 katawo. Nagatubang sa 8 kaadlaw nga pag-atake ang Kiev kung asa pipila ka mga buildings dito ng Davida ang napagan sa drone o missile sa gikan sa Russia. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho alang sa ato nga balita nga nasudnon karong buntaga. Sa tudling sa ato nga mga taho karong buntaga alang sa ato nga balita nga nasudnon. Nagpagita si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kagahapong adlaw human nga milugwa kining warrant of arrest batok ngadto kaniya. Kalambigit sa tulo ka kasong grave threats sa gipalugwa sa Quezon City RTC Branch 98 ang warrant of arrest human makitaan sa probable cause sa aron nga lutuson ang presidente sa nasangpit nga kaso. Nagaandam na usab ang mga otoridad sa posibleng pag-abot sa vice presidente sa mismo sa korte kung galing maabot si Duterte alang sa iyang pagka-aresto. Inoon na dili voluntaryong nag-adto si Duterte sa korte hangtod alas 6 gabi. Sa pamahayag gausap sa iyang abogadong si Paul Lawrence Lima, wala usab matunpay intensyon ang vice-presidente nga mulikay sa balaod o gimuon niya ang tanan nga legal nga remedyo nga nakagahin alang kaniya. Samtang nabarugwa ang Bureau of Immigration o Bureau of Internal Revenue ilawon sa pagpamuno ni Commissioner Charlito Martina Mendoza sa bagong BIR Auditor Reform aron nga pakusgon ang risk-based audit and accountability sa tibuok Pilipinas. Subay sa Revenue Memorandum Number 22-2026 na pinirmahan ni atong Agosto 24, 2026. Iusa sa ahensya ang mga nakalabay nga programa ni ini aron nga adunay sa tibuk-ang sumbanan sa pagasusi sa mga buhis. Ilaon sa bagong sistema, gipakasog ang single insurance audit framework kung asa. Nagalimita kini sa usa ka electronic letter of authority lamang aron masusi ang usa ka tax payer ang iyang matag taxable year. Imon sa BIR ang automated og anonymize sa process sa pagapili sa mga priority case o by sa risk based data aron makabsan ang personal nga diskresyon sa mga opisyal. Alas 5:14 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang target karon sa Department of Health nga mag-deploy sa 24,381 ka mga health professionals sa mga probinsya o local government unit di buo ka nasod. Gipadayag ni Health Secretary Edwin Mercado ang plano sa pagdungog sa Senate Committee on Finance sa gitusong budget alang sa DOH sa tuig 2027. Sigur kang Mercado, lakip sa mga i-deploy ang mga doktor, nurses, radiological technologies o medical technologies aron madugangan ang health personnel sa mga dapit nga nanginahanglan sa dugang mga serbisyo. Alas 5:15 ang atong oras. Nagpabilin una sa pasilidad sa Philippine National Police sa Campo Crame ang 81 anyos nga kaning Department of Public Works and Highways Secretary nga si Manuel Bunoan. Bisan pa man sa pagpalugwa sa order sa Sandigan Bayan alang sa iyang paggawas. Sigon sa PNP spokesperson nga si Colonel Allen Rayco, wa dayon-dayon nga gipatuman ang pagbuhi sa kaning opisyal tungod nga gikinahanglan pang maberpika sa Criminal Investigation and Detection Group kun aduna pa kini ubang mga pending nga kaso nga galigid sa nga warrant of arrest o uban pang legal nga hinungdan aron magpabilin kini nga sa ilang buhatan. Alas 5:16 ang atong oras. Gitawag ni Batangas First District Representative Leandro Leveste ng National Bureau of Imbento at National Bureau of Investigation kung NBI. Human nga gi-announce sa ahensya ang pagduso sa reklamong qualified human trafficking. Bato kaniya og unom kalaing uban pa. Nga na sa iyang Facebook post, gi-question ni Leveste ang nanahimong investigasyon sa NBI. Og gi kanayong ginagamit lamang ang maong ahensya. Gamit lamang sa ahensya ang buhi sa publiko alang sa pag-imbento o mga istorya. Ang pamahayag ni Leveste ang gipalugwa human ang anonsyo ni NBI Director Melvin Matibag na magpasang ata ang Bureau o ilang buhatan ining reklamo sa Department of Justice. Lambigit matod pa sa honey trap operation bato kang Executive Secretary Ralph Recto. Gawas kang Leveste lakip sa mga respondent sa si kanhing Negros Oriental First District Congressman Jacinto Paras o lima kalaing uban pa. Ipalibaran o sabog ipang himakakan ni Leveste ang iyang pagkalambigit sa nasangpit nga hisgutanan. Alas 5:17 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa ato nga mga balita karong buntaga, subling nagahangyo sa Senator Christopher Bongo sa Department of Health kung DOH nga siguraduhong hingpit nga nagamit o operational na ang mga baroga nga Super Health Center sa lain-laing bahin sa nasod o dili gayud pabay-an nga mamahimog kining white elephant. Ipinagayon sa senador ang nasangpit nga panawagan taliwala sa gakahitabo nga pagdungog sa lupon sa pagpanalapi. Lambigit sa nasunong pondo sa DOH o sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth alang sa tuig 2027. Kaya tagagduod ni Bongo nga nagserbi usab nga Vice Chairperson sa Senate Committee on Health nga ligo ng iyang suporta sa provision sa pondo alang sa DOH o PhilHealth tungod ang mataga pondo alang sa sektor sa panlawas ang usa ka importanteng pamuhunan alang sa ordinaryong katawhan. Alas 5:18 ang atong oras Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Halos sa 10 ka milyong Filipino ang napunting na apektuhan gayon ini magkasunod nga kalamidad nga gakahitabo din sa nasod sa Pilipinas. Subay gina sa datos sa Department of Social Welfare and Development. Sigon sa ahensya, kapin 9.96 sa milyon ka mga Filipinos ang apektado sa sarya sa kalamidad gikan ni atong pagbagan sa bagyong Luis nga gisunda ni Maymay, Neneng Obet o Gapilandok samtang gipakusog ang hanging habagat. Kinatibok ang 6,746 ka mga baryo ang napunting apektado rin ning maong maot nga dagan sa panahon sa 11 ka mga rehiyon sa Pilipinas. Dakong porsyento sa mga apektadong pamilya ang gikan sa National Capital Region, Central Luzon o Ilocos Region.
7: Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:19 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal. Ato unyang nga makauban, huwato na ang signal gikan sa atong mga kaubanan alang sa paghatag kaninyo ninyong pinakauling mga balita gikan sa lain-laing rehiyon na dinhing bahina sa Mindanao.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo kaya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, ganyan, wala sa buuan, buhok. Pagka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya. Lama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana, oy, Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar, yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong mistong basagot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas, sa 22 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Ingala ka mo pa dahil kaya pong nagkapanamati nga sa atong dulumanon ang Tinig ng Bayan in simultaneous broadcast kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM sa Davao Oriental o live sa kita nga madunggan makitan nga sa Facebook live streaming habang itaalamang ninyo ang Joy FM 102.3.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Unas mga tudling sa atong mga balita karong buntaga ditong bahina sa may area sang Caraga Region. Napos asan sa PNP sa Kabarbaran City, Agusan del Norte ang 31 anyos nga magtutulo sa pangpublikong tunghaan nga giilalamang sa alias nga si Don Don tungod sa kasong iyang giatubang. Suma sa PNP si Don Don ang residente sa Barangay Kalibunan o gagila isip regional top 10 provincial top 5 o city top 1 most wanted person. Napulo ka warrant of arrest ang issue bato kaniya sa Regional Trial Court Branch 34 sa Kabarbaran City. May kalambigitan sa kasong sexual abuse, rape, bisexual assault, acts of lasciviousness ug uban pang mga kalapasan sa balaod. Ang kinatibuk ang balor sa piyansa abot sa 3.3 million peso.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tuding sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga Balita karon nga buntag ditong bahin gihapon sa Maykaraga region, bagong paglaom ug bagong kinabuhi oportunidad ang gihatag ngadto sa mga kanhing persons deprived of liberty kon PDL human kining nakadawat og livelihood assistance pinaagi sa pagtinabangay sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Kabahin sa maong programa, nanguna ang Department of Labor and Employment ug Technical Education and Skills Development Authority, Department of Education at DepEd nga nagtambayayong aron na matabangan ang kanhing PDL nga makasugod pag-usab sa kinabuhi pinaagi sa gihanyag nga programa. Gipangluhan ni Jail Senior Inspector Bernard Pobe, Warden sa BJMP Surigao City, dito usab sila Jose Leto Ikuben, Testa sa Surigao del Norte, Hermit Linog, gikan sa DepEd o Peso Manager uban ang Dole. Suportado usab sa lain-laing ahensya pagayod ang maong mga lakang.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.24 ang atong oras, samtang gikan sa may area sa nga Caraga Region, luksuhan tagdaligyatan takaroon ang mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa nga Northern na Mindanao.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ditong bahina sa may area sa nga Northern Mindanao, nakuhaan pang CCTV footage ang maraglalis-lalis sa sospek o biktima. Sa wapa, mahitabo ang shooting incident dito sa Purok 17A, Hindangon, Valencia City, Bukidnon. Alauna 46 kauduhon sa video nakita ang adunay kumpronasyon tali sa biktima nga si Julius Egam 29 anyos og mulupyo raw sab sa mong dapit og sa suspect nga si alias Totoy nga mulupyo sa Purok 18 Valencia City Bukidnon nasairan nga sa ang duha parehas lango sa limdong makahubog og aduna nay nahitabo nga panagsinumbagay tali sa duha sa wa pa mahitabo ang maong insidente sa pagkakaron anaana sa bahay tambalan ng biktima nga nakiagom og sa madapino silan sa wala nga abaga. Samtang padayon pa usab nga ginaukoy, ginapangita ang sospechado ni ining maong krimen.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.20 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, purmanang gitunol ang Safe Conduct Passes o mga food packs ang ato sa 130 ka mga kanhing rebelde ato sa usa ka turnover ceremony. Niadto nakalabay nga adlaw sa municipal gym sa barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Pinaagi sa pagigtambayayong sa lokal nga panggamhanan o San Fernando sa Bukidnon ang maong lakang nagserbing opisyal nga pultahan alang sa ilang luwas nga pagbalik sa sibil nga katilingban. Ang maong kalihukan gipasaugda ni Abigail Lai, ang local amnesty board, ang dakong kalayaan nga nahimo sa SCP alang sa legal nga pagpanalipod sa mga benepisyaryo. Gipaluyuhan usab kini sa mga mensaheng pagpadasig gikan sa militar o mga lokal nga opisyal sa ilang munisipyo. Pinaagi sa maong Safe Conduct Passes, aduna na sila gunitan nga ligong garantiya samtang nagapadayon sa pagtunhay sa usa ka produktibo, hapsay o malinawong kinabuhi uban ang ilang pamilya.
7: Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang 40 anyos nga lalaki na dakpan sa operasyon sa PNP tungkol sa pagpamaligayag illegal nga droga sa Oroqueta City. Sa irontang detalye, gikan sa atong sister station sa Joy FM Panggil Bayan na sa linya, si Ransa Sumalino.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Malampuson nga naristo ang usa ka 40 anyos nga lalaki uman kini na kuhaan o gibanaban ng duha ka gramo nga gidudahang shabu aton sa gipaygayon nga bypass operation dito sa Purok 4 Barangay Mubud Oroqueta City yadto nakalabay nga September 4 2026. Gilang suspek na si alias Umar mga alas 6:20 sa tanan sa buntag kapit gulang gilusan sa Oroqueta City Police Station kaban ang First Provincial Mobile Force Company o ang PDEA Region 10, ang Misamis Occidental o ang Anti-Illegal Drug Operation. Matod pa, nasakmit gikan sa suspek ang 15 kaputos na gituho ang shibo o gusan nini ang giingong bypass item na gipalit sa kantidad ng 1,000 pesos. Samtang 14 kasasye ang nakuha isip posisyon na item. Gibarabanan 2 kagramo ang kitibukan nga gibugaton sa akong fiscal substansya nga doon na standard drug price nga mukabat kini og 3,600 ka pesos. Anana karon sa kustodiyas ka pulisan ang suspek samtang giandam ang kasong pagkalapasan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka bang Renzo Malinog, gika na sa Joy FM Apanggil Bay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.29 ang atong oras, samtang dugang tuding sa atong mga taho, nadapan ang usa ka idaran nga wanted person sa kasong illegal nga droga sa inisang puwarsa sa kapulisan. Sa pagpanguna sa Bakulod Municipal Police Station atol sa pagbatuman ining warrant of arrest sa alas 12.40 sa Kadlawon, kagapang adlaw sa Paroksais Barangay Poblasyon Bakulod, Lanao del Norte. Ang suspect mao si alias Nonoy, 60 anyos kini, adunay live-in partner, umulubyo sa nasangpit nga baryo. Subay sa report, ang suspect na lutsan sa warrant of arrest sa kasong kalapasan ni ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gibaruguan ni Judge Ali Umbra Bakaraman gikan sa Regional Trial Court Branch 4, 12 Judicial Region sa Iligan City. Sa dugang pagsusi, nakuhaan na kini sa droga nga shabu nga nagtimbang og 2 ka gramo nga balor 13,000 peso.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong bundaga dito nga bahina usaba sa may area sang Caraga region.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Caraga region diin na sakpan usaba sa PNP ang usa ka 49 anyos nga lalaki nga si alias Loloy, human giningan gipatuman ang search warrant kalambigitan sa illegal nga droga sa barangay Linintian, Kantila na Surigawa del Sur. Gipahigayon ang operasyon pasado alas 11 sa buntag sulod sa pinuyanan sa suspect sa 5 barangay Linintian. Gipangunahan gini sa mga personal gikan sa Municipal Police Station. Ang operasyon gibase sa target intelligence sa packet o warrant of arrest nga gi-issue ni atong nakalabay nga buwan gikan sa RTC sa Surigawa del Sur atol sa illegal nga pagpangita sulod sa bahay na sakmit sa operatiba. Ang pipila ka paketa si kinatuang Shabunga Lunar Balo o timbang 33.77 na grams nga balora 229,000 pesos na sakmit usabang non-drug evidences nga karon anaana sa kustodiya sa kapulisan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang 164 ka mga mulupyo giya hataga na niining mga lote atol sa turnover sa pamilyang benepisyaryo dito sa may Lupon, Davao Oriental. Sayron tang detalye nini. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental. Ana ang atong kaubang si Erwin na Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
15: Retail over ngadto sa 164 ka pamilya ang mga residential lots sa barangay Makangaw, Lupon, Davao Oriental atol sa ribbon cutting og turnover ceremony niadtong September 2016. Ang duha ka hektaryang propiedad nga nakuha ato sa administrasyon ni kanhi Mayor Erlinda D. Lim, gibahin nga ato sa 164 residential lots alang sa mga beneficiaryo gikan sa Muslim og Christian communities. Gilaki po sab sa development ang mga lugar alang sa covered court, mosque og water system aron makatukod og organisado og malinawon nga komunidad. Gipasiugdan Mayor Santos San Alonso Jr. ang importansya sa mga programa nga makahatag o mas ligon nga kaugmaon sa mga pamilya. Labaw pa sa yuta, ang proyekto naghatag og oportunidad sa mga pamilya nga makapatukod sa ilang kaugalingong panimalay o mas maayong kaugmaon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat gawang Erwin Umadhay sa maong taho gikan na sa maya Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan.
0: Alas 5.33 ang atong oras, higo po na sa Kopi Yaki. Balik kita human lamang ini.
16: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog karin.
18: Gano po?
17: Hey, marabi na mga kakalaka kung hindi ko kayo ng bilunga. Masakit ba rin?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang imuhang tiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Maminod. Nang sa akong amahan, kuwan ba itong agis anyos ka ko? Sorry ko.
18: Oo.
16: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato,
3: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati nga, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: Mm-hmm, 7-in-1.
5: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.34 ang atong oras. Nakasanbay ang atong kauban gikan Joy FM Davao Oriental. No? PhilHealth ug yakap registration caravan gipadol sa mga munupyo dito sa Dapnan ug Lambahon, lungsod sa Baganga. Sayron tang detalye niini. Ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin,
15: gipahingayon ang PhilHealth yakap registration caravan sa Barangay Dapnan o Galambahon sa lungsod sa Baganga aron mas mapaduol sa mga residente ang serbisyo pagparehistro o impormasyon kamahin sa ilahang mga benepisyo sa panglawas sa miaging adlaw. Pinagi sa mga kalihukan, mas gipadali alang sa mga residente ang pagparehistro, pagpangutana o pag-access sa mga serbisyo sa PhilHealth nga ilahang gikinahanglan. Personal usab nga miadto si Mayor Larry Taya aron bisitahon ang mga lugar, makig-uban sa mga residente o masiguro ang hapsay nga pagpahigukan. Padayon ang koordinasyon o pagtinabangay sa lokal nga pagamhanan o mga health partners aron mas mapaduol ang serbisyo ng panglawas sa matag komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na dinhang dapita sa area sang Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga tao karong buntaga. Lakbitan ta ang dugang mga tao gikan sa may Davao area.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin na mukabat na sa 7 hektarya sa kalasangan ang naapektuhan ng forest fire sa sitio Lanitbao, Barangay Arraybo, Pantukan, Davao de Oro. Sumaha sa initial assessment sa Department of Environment and Natural Resources, gibaraban ng 73 ka kahoy ang nadanyo sa tungod sa sunog nga nagsugod ni atong Setyembre 2. Nakumpirma usab sa Barangay Arraybo lamang ang naapektuhan niini og wa pa makabot ang kalayo sa Barangay Mapawa, Maragusan. Gideklarar nga fire out ang sunog alas 5:16 sa kagahapon sa hapon human sa operasyon o padayong monitoring sa mga responders. At sa rehabilitation, nagtanom ang DNR o mga indigenous trees species o mag-establisar sa fire lines aron malikayan ang samang insidente sa maong dapit. Samtang giawag usab ang katawhan nga likayan gayod ang pagsunog, hilabi na karong uga kaayo ang mga sagbot.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 siyete ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang tudling sa atong taho karong buntag. Dead on the spot ang saka rider human kining naligsan og truck sa circumferential road sa Barangay Magugpo West, Tagum City. Gikan ayon nga matud pa ang insidente na itabo alas 3 sa hapon kagahapon. Padayon pa ang pagpanubay karon sa PNP kalambigit gayod sa gihimo nilang imbestigasyon.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong taho, gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao. Atong sayron pa ang dugang mga development gikan sa may area sang Northern Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao. Ato bang ginahulat karon pagbalik ang signal. Gikan na sa atong kauban na dito nga dapita sa may Joy FM Pangil Bay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin, sobra o saka 1,000 ang nabakunahan ng mga hayop sa upat ka mga baryo sa Iligan City kontra rabies at all sa free mass rabies vaccination drive nga gilunsad karong buwan. Subay sa datos sa Iligan City Veterinary Office, mukabat sa kinadibukang 1,171 ka binuhi nga hayop ang nabakunahan sa baryo Rosario 149. 323 Luinab, 235 sa San Roque, o 434 sa Santa Filomena. Gipunting sa kalihukan na isip kabahin kini sa World Rabies Day, nga doon ay temang Stronger Together, aron nga mapanalipdan ang kinabuhi o kapungan gayud ang pagtakod nining rabies. Nagpasabot o nagpasalamat gayud ang City Vet nga hasaba sa ubang mga sektor nga nakigiusa ni ining maong paningkamot.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:39 nag-turnover ang Dole Regional Office sa 10 inning livelihood assistance alang sa Shembro Farmers Association sa Poona, Piagapo, Lanawa del Norte. Ang proyekto nakatutok sa ice cream production aron makahatag og dugang tinubdan na nga kita sa mga mag-uma ug mapalambo ang ilang panginabuyan. Matod sa lokal nga panggamanan, padayon na sila nga mosuporta sa mga programa nga makapalig-on sa panginabuhi og negosyo sa mga mag-uuma.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Anana sa linya ang atong kauban gikan sa may Northern Mindanao, PhilHealth og gikan sa may Northern Mindanao, NGCP subling nag-awag sa publiko nga magtipid sa paggamit og kuryente human nagpalugwa og advisory nga adunay kakuwangon sa kuryente dinhi sa Mindanao. Sa rontang detalye ana sa linya gikan Joy FM Bangil Bay, si Rance Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Man nagpagawas og yellow og red alert status ha. Nagpahinundo po sa ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngadto sa publiko nga mahimong responsable o magtipid sa paggamit sa kuryente ilabi na sa mga oras nga taas ang demand sa supply sa enerhiya. Giawag ang mga konsumador nga palungon o datangtangon sa saksakan ang mga appliances o kagamitan nga wala gigamit o likayan usaba ang dili kinahanglanon nga konsumo sa kuryente. Ang maampingong paggamit sa elektrisidad, makatabang kini sa pagkunhod sa demand sa power grid o makatampo sa pagmintinara sa kasaligan o lig-on na supply sa kuryente. Ipahinumduman usab ang publiko nga bantayan ang mga opisyal nga grid advisory sa NGCP, ilabi na sa kung adunay yellow alert o red alert tungod sa kakulang sa available power supply. Sa ingon niini, giawag usab ang matag panimalay o establisimento nga makigtambayayong pinagi sa energy conservation. Dili lamang aron makaminos sa bayranan sa kuryente, kung dili, aron usab makatabang usab sa kalig-on sa power supply. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renza Sumalinog kana ang panawagan sa NGCP ano alang sa tanang Mulupyos, Mindanao. Tibid-tibid na karon kay nagnipis ang supply gikan na dinhi sa mga power generation na utilities o generation na entities sa Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Doon sa nagapadayon nga paningkamot sa kabulisan sa Dibok Region 12, ilawon sa Purisa Regional Office at 12, sa pagbatok ni din nagkadayang criminality o illegal activities na kabaton o dakong kalampusan ng ilang gihimong operasyon na batok nining lain-lain illegal nga buhat na dungbuhan sa Agosto. Sa kamal niya sa PRO 12, batok sa illegal nga droga, nakaaresto sila umukabat 192 ka mga drug personalities. Apil na dinhi ang 28 ka mga high-value individuals, 164 ka street level individuals na kumpiskao sa gikan kanila ang ana sa 1,063.81 ka gramo nga suspected illegal nga droga nga gilangkuban sa 1,048.27 gramos nga shabu o 15.54 grams nga marijuana nga adunay estimated value nga 7.13 na million pesos. Ang kampanya batok sa illicit nga tobacco trade nagpahigayon sa ang PRO 12 niini. Din 845 ka mga operasyon ang nagsampon sa pagkasikpaw nining 521 ka mga individual ug nakumbiska nga nasa 18,201 ka mga reams sa smuggle nga sigrilyo nga balor 15 na million peso. Sa kampanya usab batok sa loose firearms nagpahigayon ang PRO 12 og 199 ka operasyon nga misangpon sa pagkakumbiska nining 492 ka mga armas, explosive og ingon man mga bala. Samtang mukabat sa 30 ka mga individual ang nadakpan. Samtang sa kampanya batok sa wanted persons, anasa 390 ang Nadakpan gikan sa 390 ka mga operasyon. Apil niini ang usa gatos ka wanted persons og 290 kauban pang wanted persons. Samtang sa kampanya batok illegal gambling nakahimo kiniga 41 ka operasyon. 87 ang naaresto, 41 ka kaso ang napasangka sa korte og nakumpiskahan og abot sa 32,000 pesos nga mga bet money.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa gikumpiskahan firma sa labaw sa City Environment and Natural Resources sa Johnson nga nakaabot na gayud ang haze sa Mindanao og dinhi sa Jansa o dito sa Johnson nga gikan sa nasod Indonesia human ang nahitabong halapad nga sunog sa ilang kalasangan. Suma ni Alan Marcelia ang labaw sa Sanro base sa nakuhang impormasyon gikan sa Environmental Management Bureau kon EMB Region 12 aduna na gayud physical evidence nga nagpamatuod nga nakaabot na gayud ang haze sa dinhing dapita sa Mindanao tungod sa nakitang unusual nga kalangitan o gamakitan sa palibot ang daw foggy nga sitwasyon. Sigun sa opisyal nga sa karon, air quality dala sa haze Jensen ang dili pa maingon nga unhealthy pero makapekto kini sa mga tawong adunay sensitibong kahintang sa abog sama na lamang sa adunay hubak, adunay respiratory problem o gaingon man mga bata.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Gikan dinhing bahina sa may atong lakbitan. Ang dugang taho gikan na ditong labita sa may area sang Barma Region.

0: inyong banwa. Samtang nga dugang tudling sa ato nga mga taho karo nga buntag, dugang nga sa ato nga mga balita karo nga buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita o dugang nga tudling sa ato nga mga taho ditong dapita sa may area sang Bang Samoro, nagapadayon na ang clearing sa lokal nga pangamanan sa Cotabato City batok ni ining mga traka o gasakinan nga anaan nag parking nga sa mga gibawal nga mga lugar. Kanagayon ang gikanayon na sa pamunuan sa Cotabato City Government. Sigun sa mga otoridad, adunay pipila ka mga motorista nga ginatuyo gayong paradahan ng mga lugar nga tataw gayon o mabasa man unta ang mga karatula. Tungod nini gipailaw sa ticketing o wheel clamping ang mga milapas nga mga sakyanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time, madugang sa mga tuding sa atong taho karong buntaga. Diin formal nang gitangtang sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF si Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa ug uban pang mga opisyal sa ilang grupo. Gianon siyang nasangpit nga desisyon pinaagi sa memorandum order nga gipalugwa human ang General Assembly sa Bangsa Moro Islamic Armed Forces kon BIAF nga gihimo niadtong nakalabay nga adlaw sa nasangpit nga kamanduan. Formal nang gibugto sa MILF ang bisan unsang pagigdambigit sa mga otoridad. Oga otoridad matud pa sa nasangpit nga personalidad nga nasa ilang organisasyon. Wa pay dugang detalye kilambigit niining gipadugwa ang maong mga opisyal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang angulong sa kasundao sa Philippine Navy Marine, human aksidenteng mibuto ang isa ka arma sulod sa headquarters sa 6 Marine Battalion sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City. Ang biktima mo si Sergeant Gerard Ejemplar, 8 anyos ngini nga tapagan na sa iyang walang abahin sa iyang kiliran dahil siyang gidagan sa Cotabato Regional Medical Center alang sa medical nga atensyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:47 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, nanawagan si Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senana Sarmiento nga pakusgon pagayon ang abilidad oga ingon man paligunon ang ilang abilidad og ingon man presensya sa ilang institusyon nga isulong ang inklusibo nga paglambo oga paligunon pagayon ang panagatinabangay alang sa luwas og ligon nga komunidad sa Bangsa Moro. Kanang gihatag doon ni Sarmiento sa Resilience Exchange Forum nga gipadagayon ni adtong nga nakalabay nga adlaw. Tumong nining forum nga usahon ang peace and development stakeholders aron nga magbinayluway sa epektibong estratehiya og isgutan mga lakang alang sa pagpakusog sa pagbangandam batok sa epekto sa climate change.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 Philippine Standard Time. Samtang sa wahing tudling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga, ang ulang sa katricycle driver human kining gitiro sa wa mailing suspect sa barangay Bayawa, barangay o dito sa Barrio Bayawa kini sa may Quezon o President Quirino Sultan Kudarat. Subay sa naunang impormasyon sa kayang bidyama sa iyang tricycle nga dunay plakang 884GXG diyang natabo ang pagpaniro. Nakabaton ang bidyama sa samada sa bala sa iyang lawas nga dayang gidagan ngadto sa pinakaduol nga bay Tambalanan. Karon galigid pa ang imbestigasyon sa PNP kilang bigit sa maong krimen.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:49 ang atong oras kadto ang kinadibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik dugang tudling sa atong mga taho human lamang ini.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, ay mag-isuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi.
5: Okay kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito, pre?

0: Ganado Capsule Pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko Ganado Capsule Pre.
0: Ganado Capsule. Sulayin ninyo naana sa mga butika.
2: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Hermosa Kojic, tanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga lakot ka ng pangkupi na wala ko siya. Ipat na ka, kada sinurot na sabon.
2: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Oras sa Pilipinas, 51 minuto sa Manila Bayan, alas 5 sa buntag. Sa laray sa atong mga lokal nga balita karong nga buntaga, unahon ta paghagpat gining mga taho gikan didto nga bahina sa may area sa nga P. Palma. Dawaton ta karon ang signal gikan na sa atong maabtikong nga kauban sa P. Palma area. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Kawang June.
6: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Naaresto na ng kapulisan ang isang 64-anyos na lalaki na may git isang dekadang nagtago sa batas nang ito ay mapagsilbihan ng warrant of arrest sa isinagawang manhunt operation ng Midsaya PNP. Ayon nga dito kay Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr., ang hepe ng Midsaya Police Station, kinilala ang akusado na si alias Tatay Lunario, isang magsasaka at residente ng Purok 3 Lower Glad, Midsaya, Cotabato, kung saan alas 12:20 ng tanghali kahapon, Setyembre 4, ay natimbog sa pamamagitan ng law enforcement operation ng Midsaya PNP at iba pang or katuwang ang Kuyapo Municipal Police Station ng Kuyapo, Nueva Ecija. May kinakaharap ng kasong physical injuries na may kaugnayan sa Republic Act 9262 o VAUSI ang nasabing akusado. Ang warrant of arrest ay nalabas noong Setyembre 9, 2014 pa sa Regional Trial Court Branch 32 sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija na may inirekomendang piyansa na 24,000 pesos. Nakatakda naman siyang i-turn over sa Kuyapo PNP, Nueva Ecija Provincial Police Office para sa disposisyon ng kasong kanyang kinaharap. Arestado din ang isang 44-anyos na lalaki na kabilang sa most wanted person sa bayan ng Aliosan, Cotabato. Ayon kay Police Major Jennifer Amutan, hepe ng Aliosan Municipal Police Station, ang akusado ay nakilalang si alias Dicto, isang magsasaka na residente ng barangay Tunganon, Carmen, Cotabato, alas 5:20 ng hapon, kamakalawa, Setyembre 3, sa Purok 6, barangay New Panay, nang naispatan ng warrant team ng Aliosan PNP ang nasabing akusado na mayroon palang standing warrant na may kaugnayan sa kasong arson o sinadyang pagsunog ng isang ari-arian sa ilalim ng criminal case number 19-85 na inilabas ng Regional Court Trial Court Branch 16 na nakabase sa Cabaca North, Cotabato na may petsang Mayo 15, 2019 at may itinakdang piyansa na 120,000 pesos. Ipinalam sa akusado ang kanyang mga karapatan at nakatakdang i-turn over sa korte na siyang naglabas ng kautusan para siya ay maaresto. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, nagulat.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Daghang salamat ka ba nga June Villa Soto, gikan sa may P. Palma area, dinis probinsya sa Cotabato. Samtang sa dugang tuling sa atong mga tao karong buntaga, ditong bahinagyapon sa may P. Palma, no? Gipasalamatan na pag-ayo sa katawahan na ang provincial government uban ang lokal nga panggamanan human madawat sa 400 ka mga rice farmers o 78 ka mga corn farmers dito sa Rinhe sa Larawigan, particular sa Pigawayan, Cotabato, ang mga seedlings alang niining programang ilawang sa DA, DRR, Magalamity Assistance Program. Katambayayong ang DA, Field Office 12. Samtang, sa dugang atuling sa atong mga taho karong buntaga, giturnover sa kagahapong adawa, no? O gipangruhan kini ni Acting Governor Rochelle Maria Talino Taray ang pag-turnover ni ini nga mga proyektong abot sa 28.5 million pesos dito sa may makilala Cotabato. Gikalambigitan kini sa road concreting project sa Barangay Kisante o Garcica, construction of drainage o construction ining drainage sa kanal sa Barangay Batasan o construction ining box culvert sa Baka Creek sa may Barangay Bato sa nasangpit nga munisipyo.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Alas 5.50 sa isang atong oras Filipina Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga diin, pagintambayayong gayod sa kapulisan o katawhan ang gikinahanglan aron malikayan kuno ang pagkailap nining krimen. Giawag karon ang tanan nga mamahimong magbinantayon o magamping nga nasa ilang matagpunoyanan o komunidad o mamahimong o bisan nga nasa mga pampublikong dapit kung nasa po pwede nga mahitabo ang mga krimen. Gikanayon kana sa kinabuhan sa CDPNB din padayon kuno ang ilang ginahimong pagbantay ug pagbaligon seguridad alang sa katawhan, mga eskwelahan o mga dapit nga ginadagsang sa katawhan. Gipakusog usab ang pulis sa community relations kuno sa mismo nga kagawad sa PNP ang gadto sa komunidad aron nga masayran ug matubagay ang peace and order concerns sa mga mulubyo. Kalambigit nini nagpaabot usab og pagsalamat ang kinabuhan sa CDPNB. Di lamang sa suporta sa katawhan kundi lilakip na sa lokal nga panghamanan sa paghatag og bag-o nga mga gamit aron gayod nga mahikutara sa kapulisan ang ilang mataga obligasyon.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Alas 5.57 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Nasunog o gilamoy sa kalayo ang usa ka panimay dito sa sitio Dry Creek, Purok 5, Barangay Calamansi, Alameda, Cotabato. Human kining human nga mikatag ang kalayong gikan sa gigamit nga pangsunog lang unta nga naspunoyanan sa bubuyog. Sigon sa Bureau of Fire, sindihan matulpas na nag-iyas panimay nga si Russell Abadinas ang usa ka bagay aron nga pahawaon ang bubuyog. Human ang nasangpit nga aktibidad, gipatay matod pa niya ang kalayo bago mihawa. Apan na sa iyang pagbalik na atlan na lamang niyang gilamoy nas kalayo ang iyang panimalay.
4: Tinig ng Bayan!
5: Tinig ng Bayan! Alas 5.58 ang atong oras.
4: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
5: Samtang bugto ang kinabuhi sa mag-asawa, human mahagbong sa pangpangas ang ilang gikabay ang motorsiklo sa Brook 1, Barangay Nuwa, Magpeta, Cotabato. Nahitabo ang insidente alas 11 sa buntag na ilan ang nagmaneho sa single motor nga mao si Jingle Da Kila. Samtang ang iyang angka si Cherilyn Guillermo Relator nga mulupyo sa Tulunan, Cotabato. Na ilhan na ang babae pinaagi sa identification card nga nakaplagan sa maong aksidente. Dahil na sa mga responde ang rescue team o gida ang duruhas sa kamang biktima sa duol nga bahay tambalanan apan wa na hingabdi nga buhi. Subay sa nakailap nga impormasyon na nagagikan sa Veruela Agusan del Sur, mag-asawa o papaingon unta sa munisipyo sa nga Tulunan aron nga bisitaon ang ilang lola dihang naitabo ang maong aksidente.
4: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
5: Alas 5.59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala ka doon kinadibukang laray sa atong unang hunat sa atong balitaan. Sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan, karong adlaw nga Sabado, petsa 5 ng buwan sa Setyembre 2026. Dangang salamat sa iyong pag-uban ganis sa atong tulumanon. Siyempre, kauban na ito ang atong mga sister stations, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Gigan din sa 102.3, Joy FM Kidapawan City, Provincias, Cotabato. Kira si Tini Curante 3 sa Gian Andro Tabugok, mayong buntag ka na itong tanan.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7, Joy FM. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117
7: Kinabalan, Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
8: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
9: Para unsa day na, besh?
8: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good ka ayo. So wanya, besh?
9: Tinood na? Idara na ba akong bana? Mizuhinay na ba?
8: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
9: Sige, besh, mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
8: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
7: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
10: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kofiyaki 7-in-1. Lami,
11: wala kapoy, lami liho, kaano mong lawas, inaginan mo yung simptom ka, nangilay mong lawas.
12: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
11: Ha, katulok. Buntag, unto hapon. Gutawan ko, katiyapon ka on, nakuhin nun.
12: Kapi nga...
11: Kopiyaki, 7-in-1.
10: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
13: Oras sigala alas 5 or alas 6, 4 na.
7: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong mga katinig, welcome, welcome to sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Sabado, pitsa 5 sa bulan sa Setyembre. Og mga katinig, kayo maghawa kay mahinungdanan kayo ang pipilan nato ka mga hisgutanan og ato apong ipadungog kaninyo. Kay kagahapong adlaw mga katinig, doon na kitay usa naka-istorya ng usa ka ekonomista og doon na sila programa. Although kini usa ka kuan negosyo pod, but ato ang paminaon kay basi og makatabang kini sa inyo ha. Guwa si ano mga katinig dito sa kaulohan, adunay dakong balita pod, no? Unsaon ka nila ni mga katinig, padayon ng persecution, matod pa, persecution ang term ginagamit sa mga opposition, quote-unquote, kaya nagaingon pod ang uban, dili magigit kini sila genuine opposition, pareho lang kini sila, nga naa sa mga kuan. Gitawag na itong mga oligarch, mga bourgeoisie, mga katinig, labanan sa politiko. Pero kung hisgutan ng political persuasion o hisgutan ng plataforma, mga katinig, programa sa panggobyerno, wala sila'y kalahian, no, sa administrasyon. Pero matod pa, ginalutos ko, no, kining quote-unquote lagi, opposition, sina BP Sara Duterte nga adunay giatubang impeachment trial diha sa impeachment court sa Senado. Mga katinig, kuan ko, no, ako doon adunay warrant of arrest batok kaniya. Unsa ba ang kaso, mga katinig? Ang iyang kaso actually is related po diha sa kaso nga anaa diha sa impeachment court kay kuno si BP Sara Duterte. Adunay gihimo nga krimen, quote unquote, allegedly krimen kining grave threat. Actually ang gi-file nga kaso grave threat ug unsa ning isa, inciting to sedition, mga katinig. Ang inciting to sedition, but pasabot, nag-aghat siya sa mga tao nga mualsa batok sa gobyerno. Uga, ang isa grave threat, nagpanukad kini dito sa wa naman ta, daghan man ta ang kahibalo, nakadungog aning iyang pagbahad kuno sa kinabuhi sa presidente, sa iyahang asawa, ang first lady, ug ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. So maokay ni niya, nagmanukad ng grave threat batok sa kay Vice Presidente Duterte. Mga katinig, dili na tumakoban si 40 kay sigon sa impormasyon nga gihatag sa ato ang manager mga anak ko, no, ang iyahang anak, ang iyahang ikapila na ni apo, murag ikatulo nga apo, o if I'm not mistaken. Congratulations sa Aina. Balikan nato mga katinig, ang ato ang mga tigpaminaw di ay ato sang murag ganahan naman ta, diretso-diretso man ang taghisgot aning atong mga isyu tungod ka init magud kayo. Init pagid ang panahon, nakalimta na to ang atong mga kaigsuunan diha sa Caraga, sa Davao Oriental, sa mga lumunami, madayaw na timprano sa kanami mga lumun sa tibuok Davao Oriental. Og sa uban pang mga area sa Davao de Oro nga maabot sa ato ang pagsibya. Ang atong sister station na 105.7 Joy FM. Of course, ang atong mga kauban na sila Erwin Umadhay, ug si Louie, ug uban pa. Diha sa Katiil, may buntag sa inyong tanan. Diha sa Mati, ug sa San Isidro, may buntag diha sa inyong tanan. Mga katinig, ang atong mga kaigsunan po diha sa Pangil Bay. Mga katinig, ang atong Joy FM diha sa Pangil Bay, madungog diha sa probinsya sa Misamis sa Occidental, sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Of course, daghan ang mga syudad nga madungog ng ato ang 87.7, ang Tangub, ang Osamis, ang unsa pa ba, Pagadian, mga palibot pa ang mga lugar. Mga katinig, of course, ang ato ang carrier station, ang ato ang Joy FM 102.3, ang nakabasi diha sa Kidapawan City. Medyo dako-dako kini og taas-taas kini og lupad kining maong istasyon na kay madungog sa tibuok probinsya sa Bukidnon, moabot pa gani sa Cagayan. Og diha sa tibuok Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao except of course ang island provinces of Sulu and Basilan. Mga katinig, galanog-lanog ang 102.3 Joy FM. Dere of course sa North Cotabato sa probinsya sa Sultan Kudarat ug asa pa ba? Diha sa part sa Davao del Sur. Part pod sa Sarangani. So sa tanang mga kaigsuunan nato sa mga kaigsuunan nato sa Bangsa Moro, mapita sa langon ng mga lusob nami sa Tian. A few flafus digamo dud flanok go sa atong mga igsuong blaan. Sa mga taga-Kabakan, naimbag nga bigat kada kayo amin, Apo. O sa uban pang mga lugar, nga mga Ilocano-speaking municipalities. Mga katinig, balikan na to, kining issue. Bato kay Sara Duterte. Adunay siya yung warrant of arrest. Matod pa, pero hangtod karon mga katinig. Wala pa masikop sa tuwang otoridad si BP Sara Duterte. Adunay sa kabalita ng atong nabasahan nga she was expected to appear in a court. The court that issued the warrant of arrest against her. O dito doon yung mga 50 ka mga kapulisan nga nag-andam mag-secure sa korte, but they all failed because allegedly ha, the vice president did not show up. Mga katinig, nindot ni atong lakbitan og palalom og hisgot. Atong lakbitan og palalom og hisgot mga katinig, kaya nga no, nagaingon ang kampo sa ato ang vice presidente nga this is just part of the persecution that the administration has been doing against the opposition. Persecution bagayod kini kay nagaingon ni Saba ang kining administration na dili man siguro administration kini sila tanan kay like for example kining nagacriticize kay BP Sara Duterte ang mga makabayan black dili man ni Pro Marcos sa klaro man. Pero ingon na lang nato, matod pa sa mga kritik ni VP Sara Duterte, everything is an effort towards accountability. So kining impeachment para kuno ihimuon accountable ang mga opisyal sa gobyerno. Nagaingon pod of course kining kasong nag-file sa kay BP Sara Duterte diya sa regular court siyempre in pursuance sa punting mga criminal case na ni. Mga katinig ka ng nagkahitabo nga trial diya sa Senado kung ikumpara ni mo na sa other cases against government officials ang mura na siya og administrative proceeding. Kining gifile sa korte mahimo ni siya nga criminal proceeding. Ang pangutana na karon, pwede ba nga magdungon kining duha? Mga legal minds, ato ang paningkamutan nunya nga makahinabi, mangita kita manager unya o kinsay pwede maka-explain ni ani anong pwedeng magdungan ni kay ang atong pagkahibalo, no? Ang usa ka citizen, aduna say protection pod against kining gitawag og forum shopping. ano, dili ka, nawala na ako ang bed. Dili ka pwede pailan og kaso sa isa ka korte, bisan man kung aduna kay ongoing nga court sa, for example, quasi court. What do you mean by quasi court, mga katinig? Ang mga government agencies, sa daghang government agencies nga adunay katungod og adunay unsa ni? Katungod nga mo ano, mo try or mo taral, tamo taral tong ano eh, taral tong time nga na tun-an na to dere. Kining hearing bitaw ang lalumda yan ng binisaya taral ang daghang mga government offices sa nga adunay quasi judicial function, but pasot semi lang, semi court, no, murag semi korte sila. So kung napailan ng usa ka citizen og kaso diha sa quasi court, dili siya pwedeng pailan og laing kaso sa lain nga mga korte, sa regular court man, kay gitawag kini og forum shopping. So aduna ka tungod ang bisag kinsa nga mga empleyado or government official against sa kining tawag na to, forum shopping, no? So inguntog gani ha, mas maayo nga na ate makasinabi, hinabi nga buga dumahitugod niya ni kay ang ato ang pagkasabot initially is kining case ni VP Sara Duterte, aduna siya impeachment because isa siya sa mga impeachable officials sa nga gitakda or gihinganlan diha sa ato ang constitution og kining impeachment proceeding ay usa ka mura og aiken, no, susama sa usa ka administrative case while kining gifile sa korte nga na ay warrant of arrest karon criminal case. Mga katinig, mas maayo madungog nato mismo gikan sa ato ang batikang abogado, ang kanunay natong masaligan, kanunay natong dangpan. Kung kita dunay mga legal na mga questions, mga katinig, ana sa linya ang ato ang pinalanggang abogado, si Attorney Jojo Alabi. Attorney, may buntag, welcome, daghang salamat sa iyong panahon.
1: Mayroong
0: buntag
1: sa ato ang mga
0: tipong
1: na sa tinig ng
0: buhayan. Ngayon, among hisgutan dili ang kining kaso karon nga giatubang ni VP Sara Duterte kay matod pa sa mga tao, aduna ko na yung warrant of arrest nga gi-issue sa iya for grave threat. If I'm not mistaken, murag 3 counts of grave threat. Now, na hita mo kini sa panahon nga nagapadayon ang impeachment trial batok sa Vice Presidente diha sa Senado. Ang usa ka legal question, attorney, nga among ipadangat diha kanimo, aduna may katungod sa atong pagkahibalo ang matag citizen ni aning right against forum shopping nga dili ka pwede pailan og kaso kung sa isa ka korte nga adunay like for example administrative case sa imuha sulod sa usa ka ahensya sa gobyerno adunay quasi judicial power. Kining kaso kay Vice Presidente, attorney, is this not a case of forum shopping?
1: Usually kasi, Rom, ang mga forum shopping mga cases may tabo na sa mga administrative, mga civil cases. Pasabot anang na kay kung mag-file ka og halimbawa og civil case sa na kay paghuman nimo og mga allegations nimo na kay ginatawag nga verification og certification for forum shopping. Pasabot ana dapat nag-file ka lang og usa ka kaso dito lang sa usa ka tribunal or usa ka court. Kung naaman nga gi-file nga lain the same parties, the same issue, dapat ma-inform nimo ang maong korte within 5 days kung naaman nga gi-file. Pero sa ani nga case manggod nga, Rome, dili manggod ni siya mag-apply kanang certification to file certification of non-forum shopping. Kaya kani siya dili maning kaning grave threats, criminal offense man siya nga wala nag-require og certification for non-forum shopping.
0: Mm-hmm.
1: Ana ang ano ang anak kalahian ana Rome.
0: Mhm.
1: Ano? Kaya kaning sa pinatawag ani kaning sa impeachment trial o sa administrative na case na kung tanaw ni mo ang mga complaints ani or mga answer ani nag-require of non-forum a certification of non-forum shopping. Kanin sa criminal case mga doon, kanin sa required room.
0: Mm-hmm.
1: Kung non-forum shopping certification.
0: Okay. Attorney, this is a theoretical question. Granting.
1: Hello.
0: Ay, attorney, madungo niyo?
1: Hello,
0: ano nangyari? Nga nung
1: so,
0: dili mo dungo niya, attorney?
1: Anak nila.
0: Attorney? Madungo niyo, attorney?
1: Hello?
0: Yes, something is wrong. Dili ko madungog ni attorney. Yeah, attorney, atong i-adjust no, maghimutaw og gamay nga adjustment. Hello, attorney, madungog ko ni mo. Aha. Sigul. Panikamutan ako. Yes, attorney, madungog ko ni mo. Natay mga technical glitches, so ginaayos sa atong kaubanan. Na ay problema sa cellphone, i-try na to re-establish ang connection na to with attorney. But attorney, among ginapangutana, I guess na kay monitor niya ang ato ang pangutana, no? Adunay duha ka sides of a coin, no? Ang usa ka side nagaingon nga kini is pagluto sa accountability sa mga government officials.
1: But
0: yes, attorney, madungog na ko ni mo.
1: Okay.
0: Yeah. Sorry, attorney, murag na glitches gamay. But I was asking, attorney, I was supposed to ask kung kini nga kaso, adunay two sides of a coin, no? Siyempre, adunay negatibo, adunay positibo, but ang prosecution nagaingon, ang gobyerno, dili lang ang prosecution dali sa impeachment court, kundili pati ang mga regular court nagaingon nga this is in pursuit of accountability sa mga impeachable officials. But on the other hand, nagaingon ang kampo sa Vice Presidente, this is actually a persecution against the quote-unquote opposition. Yeah, political persecution.
1: Uh-huh.
0: How do you look at this?
1: Ang ako panggantuan na rin, manamanggoy basis po, no? Kaya simple, nagikan mo na sa Congress. Kunya, ang Congress, before sila nag-file sa articles of impeachment, nag-conduct man po na sila og diyan sa committee, nag-conduct og committee hearing. So, na yung mga may complaint, na ay presentation of answers, tapos na determination during the preliminary investigation kung naabay probable cause nga dapat i-file ang maong kaso dito sa Senate, which is the sole authority for impeachment trial proceedings. Mm. So, ang ako is nag-undergo na siya ang process.
0: Okay.
1: Kung nagkataon lang siguro ng si BP Sara ang naiguan o mao'y nagkaroon ng investigation. In fact, si Bongbong Marcos, di ba?
0: Di-impeachment, pero wala.
1: Kaya lang, sa committee level pa lang, na-dismiss na for lack of probable cause.
0: Mm. So,
1: ano na yung tabo?
0: As a lawyer, ato ang tutuuhan, wala yung probable.
1: As impeachable officials, no? Sila naman duha, Vice President, ato mga atong ombudsman,
0: ang
1: mga Supreme Court justices, mamon ang mga impeachable officials.
0: Mm-hmm.
1: So, wala tayo laing process ng buhaton kung may mga katiwalaan sa ato ang sa panggobyerno. Mm-hmm. Ano ang proseso na ginasunod na ito?
0: Of course, attorney, kiningdagan sa criminal case, dili ni siya kayang overtikan diri sa in terms of pacing, ha, kapaspason diri sa impeachment trial, because pinakadugay ang impeachment trial base og maabot ni January, but ingon ng mga senador nga hopefully mahuman before this year ends. Now, if in case ma-convict si BP Sara Duterte, there is article of impeachment nga grave threat. So unsay implication ni ani dito sa the same case nga naa sa korte, will not dili ba automatic ni apply ni sa korte kining desisyon sa impeachment court, or can the court alone, the regular court, decide against what the impeachment court could have decided upon?
1: Dili mo sa pwedeng kung unsa mang ebidensya na makuha dito sa impeachment proceedings room, gamiton gihapon sa korte. Mm. So, naan sa independent nga paglantaw o pag evaluate sa mga evidence sa mga judges.
0: Mm.
1: So, huwag ang standards mo na ni Rome, kahit kaning sa grave threats, criminal offense mo niya, ang standard ani is proof beyond reasonable doubt. Nga mo ay basihan sa judge sa iyang sa either conviction or acquittal sa mga kaso. So, na presumption of innocence, diray sa grave threats. So, medyo, kung sa criminal offense pa, medyo taas-taas ang standard sa pagdetermina sa para i-convict ang akusado.
0: Mm-hmm.
1: Why kasi sa impeachment trial, dili ni siya ingana ang required degree is substantial evidence.
0: Pero
1: kay sa convincing ang substantial evidence nga kung tinuod ba na ay threat na gibuhat niya sa first family.
0: Pero
1: standard na.
0: Mm-hmm. It is not as simple as or the way you said it, Tony, because doon na siya mga political implications. For example, na convict siya diya sa Senate, although beyond reasonable doubt lang man ang gina-establish lang man diya is katong possible violation of the Constitution. But kung na-convict siya diha, kung muingon na ang korte later nga acquitted si BP Sara Duterte sa the same accusation, pero different kind of appreciation sa mga evidence, siguro different kind of evidence, but just the same, kung gubot kaayo or kanang libog kaayo, and this may be capitalized even by the supporters of Sara Duterte to gang upon the Senate ngayon, oy, naunsan man mo mga senador nga, tanawa, di man dahil guilty si BP Sara Duterte, kamo, nagbuot-buot lang mo diya, unsan na, tatinood yun, nga namuliti ka lang mo. Ano ang isa ka implications, attorney?
1: Kana magodrom nga panglantaw magod, dili magod na ito, tanawon po sa personal magod nga panglantaw, perspective. Kung kita magod mga abogado, gatan out ta sa unsay mga kuan base particular sa mga ebidensya. So kung matanaw magod ta sa kaning political, sa gula na to political nga panglantaw, kani pang kuan ni political persecution na inyo ha. So marag mawala ta sa atong objectivity, how we measure ang kaso, ano na to ginatanaw ang kaso. So ang ako lang is sundon lang gud ang proseso, tapos in a way naasay mo presumption gyapon sa innocence niya, gitagaan sa iyang day sa court sa kumbaga tagaan sa
0: open
1: court, iribat ang mga kuan, ang mga ebidensya nga gipresenta against sa iya ha. So, mo ay proseso. Kaya kung muhatag ka o sweeping ng statement nga, akala, pamuliti ka ng inyo, ha?
0: Mm-hmm.
1: So, walang tayo mahimo, ana. Walang tayo, diyan natataman.
0: Sa so,
1: kung mauna na itong conclusion. Oo.
0: Mm-hmm.
1: So, ana, ang akong panglanta diya sa kwanong, ang kung kanang great threats, ini na may judge nga mo, kwan, mo determina po na na kung panaw niya kung ang mga elements of great threat, ana, ha? Ana, mga elements sa grave threat. So, kung tanaw niya na naay insufficient sa evidence, then pwede nga i-dismiss ang kaso.
0: Pero
1: even sa mga
0: dakugid kayong posibilidad na attorney nga mahitabo kay diya sa Senado, dili man kinahanglang i-prove yan reasonable doubt. And diya sa regular court, dapat ang defense mag-create lang og doubt to the mind of the judge, posible gid siya nga ma-acquit diha. Usa ka possibility gyud.
1: Oo, kay sa kataas sa standards nga gina-require sa kuan sa diha sa mga criminal cases na to compare sa impeachment trial na ginakaalan niya mubo lang na evidence ang gina-require. Substantial evidence ang gina-require.
0: Somehow, attorney, murag ang realization ako dere is this somehow, kining panghitabo ko ron, this somehow also explains kanang ginaingon natong sui generis sa ang kining impeachment trial, a conflict of its own.
1: Tama na siya, Rob. ang pinaka-purpose naman aning impeachment is ultimately the removal of from office or disqualification from holding office of a public official or government official. Ana lang man ang pinaka purpose ana, dili man na siya prisohon. While kaning sa grave threats,
0: preso
1: na ano siya penalty nga na ano siya
0: multa,
1: imprisonment nga penalty.
0: Plus so, siguro atong, multa
1: base sa atong revised penal code na ano yung nakalatid nga mga pero kaning grave threats room ko naman ni tamay naman ni
0: available siya attorney di ba kaning,
1: available, tapos below 6 years man ni ang penalty ani mga kaso in fact sa ano ni sa municipal trial court ina ano binabista.
0: Usually how much ang bail per count attorney?
1: Sa akong pagkabalo siguro na dili ra na siguro maabot og 30,000
0: 20,000. Mura nag libre attorney. Anyway attorney, this is another hypothetical question, but ang hypothetical question kining hypothetical question is laying its basis also diri sa nahitabo karon nga pagfile og criminal case nga grave threat kay BP Sara Duterte. Now, given this, are we saying, maingon ba po nato nga walay or isa ka posibilidad gihapon nga pailan gihapon og criminal case ang Vice Presidenteng graft and corruption, which is misuse of public funds yata ang term nga gigamit diri sa impeachment court. Posible ba?
1: Posible po na, posible po na sa Rome kay dili man good pareha sa presidente ang vice president nga siya
0: na immune from suit.
1: Immunity from suit. So pwede siyang mag-atubang og criminal case sa sa atong mga korte isang pa og matawag na itong vice president siya. So, mauna ang posible po na under sa RA 3019, no? Kaning itawag na ito, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, nadiha ang mga elemento diha sa mga ginalatid ng mga violations. Kanisa na diri ka ng mga misuse of funds, malversation, or kaning mga pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. So isa na sa mga nakalatid ng mga posible nga ikaso under sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
0: Okay, Tony. We understand nga namo
1: yung ang may jurisdiction ani Rome kay Parliament sa kay Vice President mo siya more than ang salary grade magod ani nila. More than 27. So ang investigation ani makita mo diya sa Office of the Ombudsman. Sa Office of the Ombudsman kung naay probable cause, no? Kung naay ma-indict kumbaga ang maong public official, i-file na siya ang kaso dito sa Sandigan Bayan. Mm-hmm. O niya, ang mag-prosecute ana dito, mga prosecutor, gikan sa ombudsman. Mm-hmm. Yan ang ano, may tabo.
0: Pero unsay kalahian, attorney, in terms of buhing sa kibugaton sa mga kaso, between the ombudsman kay kining sa ombudsman, we understand nga dari man mga government officials lang man ang ginalitis dere. How is the ombudsman different from that of our mga fiscal's office?
1: Kaning ombudsman manggod dito ko di sa naagi na sa atong balaw, in fact na nasa atong constitution ang that's a constitutional body nag-i-organize sa nanabutang mismo sa atong konstitusyon. Ang pinaka mandate ana nila, Rome, to ang pag-prosecute sa mga graft and corrupt practices act. Mm-hmm. O kaning mga
0: hearing government mga, officials in general.
1: Mga akusado ng mga government officials. Particularly, katong mga government officials nga na ay salary grade niya 27 up.
0: Mm-hmm.
1: So, mga ilang role ana o
0: department head level. Kana 27 na pa to ni. Kana tong department head level ba?
1: Oo, kanang mga pero ang mga department head, more than 57 na gano'n na eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pagkabalo na ako, kanang halimbawa sa provincial level,
0: mm-hmm.
1: kanang mga department head sa, halimbawa, mga provincial treasurer, provincial engineer,
0: uh-huh.
1: kanang mga head sa mga provincial,
0: 29, 30 na.
1: Departments. O, of course, ang mayor na to, governor, na-include na ang vice mayor, include na to sa kanang mga level salary grade level o may mga salary grade level nga below pero nakalatid sa mismo sa kuan kanang under sa jurisdiction sa Sandigan Bayan nga i-include sila sa maong mga nga dito sa i-file. So, sa Digabayan.
0: Almost automatic na, attorney. Kung ang imong pailan o kaso, salary grade level, pila to, 17?
1: 27.
0: Dito gina sa ombudsman. Dili ni mo siya pwede i-file sa regular court?
1: Kung ang ombudsman manggod, kung halimbawa, kung i-file mo na sa regular court, kunya, kaning ang jurisdiction is under sa Sandigan Bayan, pwedeng i-dismiss na sa local court for lack of jurisdiction.
0: Ah, okay. So, pwede siyang i-dismiss. So, but ay nalagpatuga-tuga. Kaya i-dismiss yun na.
1: kung basta salary grade 27 up, ang ano ana, ang pag-file ana o kaso, ang pagdala o preliminary investigation sa ombudsman kung ang pag-file ang kaso i-file na sa dito sa ombudsman dito sa Sandigan Bayan.
0: Mm-hmm. Ito ni Abogad
1: sa Manila region na Rome wala na diri sa Mindanao.
0: Mao ba di pa na sa Sandigan Bayan in Cagayan? No, Court of Appeal na ito.
1: Court of Appeal ang nasa Cagayan.
0: Mm-hmm. Attorney, abogado ka, kabalutangan na amoy professional code of ethics. Dili ko mangutana sa imuha kung how the lawyers sa both prosecution ug sa defense diya sa impeachment trial kung how they perform. But siguro generally unsay tan-aw nimo, asa ang mga strong points o weak points nga nakita nimo diha sa prosecution and then later asa ang strong points o weak points nga nakita nimo diha sa defense so far sa dagan sa trial.
1: Katong nangaging simana, Rome,
0: yes.
1: Katong nangagi pa.
0: Generally, tanan na, kung pwedeng i-encompass na nimo katong unang articles of incorporation, which is Article 4 man yata, katong grave threat. How did or how are they performing? Dili lang individually ha kay
1: sa akong tanaw, Rom, both parties are were performing well naman sa ano sa impeachment proceedings.
0: Yeah.
1: Nakita na kong sa prosecution, ako observation lang ha.
0: Yeah.
1: Na kuwat sila, I mean ang mga prosecutors sa part sa ano sa prosecution panel they are more ano kumbaga more articulate kumbaga yung may mga ano sila eh may matawag na to na social media projection na kumbaga makita nimo na gina-consider ganila ang mga taong na nagtanaw sa impeachment trial sa ilahang performance kumbaga
0: conscious sila to ni sa optics.
1: Mauna yung term. Kasi sila sa optics. So, gina-consider nila, ginatanaw nila na it's not only the senator judges ang mag-determine sa outcome sa maong impeachment trial, possibly po ang mga tao na natanaw, nakasubay sa maong impeachment trial.
0: Mm-hmm. Very well said.
1: In short, yung mga nagyapay political kaan gapon. Political nga
0: na strategy gapon.
1: Posibleng tanaw din.
0: Where did they dili siguro gorong kung asa tong tanaw ni mga medyo nagkulang sila og gamay.
1: Tanaw na ako generally sa tanong sa presentation nila sa evidence, maayo ang ilang presentation sa evidence.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato ang magod ko ang wrong, no? Ultimately ang kung i-decide ang maong kaso, ultimately sa not only the quantum of evidence, but sa weight sa evidence na ginapresenta nila vis-a-vis sa standards na gina-require para sa conviction or acquittal sa respondent. So, ang ako is kung makita nimo ang ebidensya nila na mag-end dito sa pag-establish lang, no, na ang porta na na-disburse pero tama lang kay Lachika. Muna ang ano na establish nila na it was the order or direction under the supervision or direction sa vice president na ihatag ang maong kwarta kay Kenny Lachika o maoy gitagaan o tahas para i-implement ang maong kwarta. So diha na ano na aspeto ang dako pa na question is I don't know kung kailangan pa na.
0: Yeah, I was supposed to ask that.
1: Yun ni mo na kailangan pa yun na i-establish na gikan ka ila chika na iwaldas ang maong kwarta. Kaya ka naman ko akong tanaw nananay concern about issue on security, national security. Ay posible, yun na kay, that is confidential funds, intelligence fund. So, hindi pwede i-divulge kung asa na ito ng mga kwarta ha.
0: Sa
1: tanaw na ako, isa po na sa mga lessons sa itong mga leaders, para sa itong mga legislatures na pagaan o pagtagad in terms of legislation. Nga na lang ba ka simple ang pag-disburse na walay klarong accountability.
0: Okay.
1: Kaya nabot ang diyan ang batama.
0: What about the defense attorney? Briefly, how did they fare? Kumusta ilang performance?
1: Very technical naman ang mga nasa defense. Nakita na to, very technical. Mas okay, magandang optic sa prosesyo kontra sa defense.
0: Wow. Parang sila ipakialam.
1: In terms of mga personality nga mga involved, mas laman ang prosecution.
0: Okay.
1: Pero insofar, halimbawa, sa mga ginakuha nila, yung mga objections na ginakuha nila, kaysa karon ang pwede lang man nila mabuhat, Rom, kaya ang third paman is sa prosecution, di ba?
0: Mm.
1: Ang ila lamang mabuhat is mag-object.
0: No. Kung
1: ang mga question is objectionable.
0: Okay.
1: Kung i-erase nila whatever mga panaw na natanaw nila na dili haom sa mga rules and procedures.
0: Mm-hmm. That's why that's where they are good at objecting kay maupo nang call
1: oh,
0: the moment. Daghang salamat attorney sa imong panahon.
1: Mao pa na ilang role karon.
0: Daghang salamat sa imong panahon attorney. Kay makanunayon yung ka naghatag panahon sa tinig ng bayan.
1: Pay sa bayan dom og mayong buntag
0: tanan. Mga katinig mo to ang tingog ni attorney Jojo Alabi og atong paminahon siyang pipilang to ka mga pahinumdom balik kita mga katinig uman na si Ginoong John Garcia pagbalik sa ato ang programa.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: So, may painom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Yan.

0: sa atong iyang gi-explain kini gitawag ibag-on lang programa nga Loy G-Save, no? G-Save. Ako lang pindito na rin siya, no? Mga katinig, atong paminaw ni. Kanina I was saying na kahit itong drought na kinakaharap natin will surely also affect yung inflation rate natin.
1: Yes, that's that's definitely going to affect the prices of goods and services. Kasi ho, kapag may drought tayo, ang naapektuhan sa atin is agriculture, ang pag-produce ng pagkain. So, mas mababa ang supply ng pagkain, mas mataas pa rin ang demand, so tataas pang presyo ng pagkain. Dito po sa amin, sa Luzon, ganyan din ang problema ngayon. Hindi naman drought, kung hindi flooding. Kasi sa sobrang lakas ng habagat. Ano? So, kumbaga, ang bottom line ho dyan, ito pong mga geopolitical issues, nagkakagulo sa Middle East, na apektuhan ng supply ng krudo, tapos kombinasyon pa ng mga mga nangyayari sa klima natin dahil sa global warming, lahat may impact po yan sa inflation. So, yun nga ho, dahil tumataas ang presyo ng bilihin, kailangan talagang mas maging mindful po tayo sa ating paggastos. At alam naman po natin na ating mga kababayan talagang ginagawa ang lahat upang mapagkasya yung kanilang kinikita. Pero paano na ngayon, no? Na hindi naman lumalaki yung ating income, pero yung ating gastos lumalaki.
0: Mm-hmm. So, maliban po sa pagtitipid, sir, ano po ang maipapayo nyo bilang isang batikang ekonomista?
1: Una sa lahat, pagtitipid, importante, pero hindi naman tayo pwede mabuhay sa pagtitipid lang, kailangan din natin kumain. Sinasuggest din ho natin yung kung kaya nating mag-sidelines, no, yung mga side rackets, makakatulong yan. Kasi,
0: moonlighting.
1: Huwag naman. Kung halimbawa, meron po tayong trabaho sa umaga, baka pwede po tayong nagninegosyo sa weekend, mga tapagtitinda, kung ano man yung alam nating gawin. Of course, sa lahat, sa malinis na paraan, kailangan po natin dagdagan ang ating income. Yan po una sa lahat.
0: Ngayon, so, paano po? Maliban doon sa pagtitipid, maliban doon sa paghahanap ng pwede mong magawa during sa mga oras na unproductive ka, ano po ang magandang pamamaraan sa pagtitipid? Dahil kahit mag-garden ka, wala namang ulan. So, endanger din yung garden mo.
1: Yeah. So, ngayon nga ho, pagpalagay na natin, ni-review natin yung ating expenses, nakapagtipid tayo, additional sources of income, nakapagdagdag tayo dyan. Pero more importantly, kung minsan nakikita ng ibang tao, sakto-sakto lang ako sa gastos ko, so paano pa ako makakapagtipid? Pero dito yung sinasabi namin, hanapin mo ang tagas. Okay? So kung halimbawa ang ating personal finance ay isang balde ng tubig, yan po ang ating kapirahan. At yung income natin ay yung tubig na nanggagaling sa gripo. Pero kahit patuloy na nakabukas ang gripo, bakit yung balde hindi mapuno-puno? May butas, may mga tagas. So ano itong mga tagas na ito? Ito yung mga liit-liit na gastos natin sa araw-araw na hindi natin namamalayan kapag pinagsama-sama mo, malaki palang halaga. Kasi kami po pumunta kami sa mga sa mga iba-ibang komunidad. Ako may nakausap ako mismo, construction worker po siya, Sir Romy. Sabi niya sa akin, ano mo ako sasabihan na mag-ipon ako?
0: May kulang pa nga.
1: Kung hindi man kulang, sakto lang sa gastusin naming pamilya. So ako, ang ginawa ko, pinagmasdan ko yung construction site. Tinignan ko sila. Pag break time, makikita ko yan, magyoyosi. Pag break time, makita ko yan, inom yan siya ng energy drink. Ay, ang tanong, yan ba talagang sigarilyo? Kailangan niya, nakakasama pa sa kalusugan niya. Yung energy drink, ganun din. Magkano na ang isang stick ng sigarilyo? So kapag yan, imbis na iginagastos niya sa sigarilyo o sa energy drink, pagsamasamahin niya, kasi ba't ka ba naman mag-energy drink? Inom ka ng tubig, ang tubig libre, di ba? Pagsamasamahin nila yan, yan yung pwede nilang ilagay sa ipon. Kasi ang ipon, kahit magsimula ka sa maliit, ang importante, consistent ka, patuloy ka, lalaki rin yan. Bakit importante na may ipon? Kasi nga, kapag nga sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap ang buhay, tumataas ang presyo ng bilihin, kung magkukulang man ang ating kinikita, meron tayong

0: mapaghuhugutan doon sa naitabi nating ipon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napaka-importante na mag-iipon ho tayo.
1: Eh, ang problema po sa pag-iipon, pag nandiyan lang yan sa alkansya mo o sa anumang sa drawer mo, eh, pag panahon ng taggipit, talagang ano rin eh.
0: Magagalaw
1: rin eh.
0: At saka puminsan, kahit nga hindi panahon ng taggipit, siyempre, gusto natin, halimbawa, Pasko, okay, gusto natin mag-celebrate, pati yun nagagalaw natin na dapat hindi.
1: Mm.
0: At saka, ang isa pang kalaban po niyan, ano, pinag-uusapan natin si Romy, inflation. Kapag ang pera nakatabi lang sa alkansya, o kaya nakatago lang sa drawer o sa baul sa bahay, nawawala ang value ng pera eh. Kasi nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, pero yung pera mo na nakatago sa bahay,
1: natutulog.
0: Siya, hindi lumalaki.
1: Natutulog yung pera.
0: Oo, hindi lumalago ang pera, natutulog. Kaya dapat ilagay natin yan sa mga banko, sa mga savings account na nagbabayad ng sapat na interest, ng sufficienting interest.
1: And liliit lang naman din yung interest ng mga banko po natin. Alam naman po natin yun.
0: Maliliit ang interest sa mga traditional banks. So for example, uh-huh, yung mga bank po na kilala ninyo, yung mga traditional bank, yung may mga branches na nakikita nyo po sa mga bayan, yan ang binabayad na interest niyan, wala man 1%, 0.0125%. Tapos babawasan pa ng 40% withholding tax. Ngayon, meron na pong mga digital banks, no? Katulad po ng mga bank partners natin sa GSave, na dito po ang binabayad na interest ay nasa 3.5% pataas. So mas malaki naman na ang halaga ng binabayad na interest.
1: Pero
0: ang interest po dito pumapasok daily at nagko-compound daily. So malaking bagay ho yun. Kasi effectively, hindi lang ho 3.5% ang interest na kikitain ng pera ninyo sa loob ng isang taon. Kasi po nangyayari, kada araw may papasok na interest, tapos sa susunod na araw, ang pagbabasihan na interest is yung principal at saka yung interest na pumasok noong nakaraang araw.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ho ay isang magandang
1: pero
0: para ho, hindi man palaguin ang pera ninyo, sir, pero para lang maprotektahan yung halaga ng pera.
1: Ang problema kasi po dyan, sinasabi ng ating mga ordinaryong mga mamamayan, eh, pag nag-invest ka ng ganun, kailangan mo ng ano, malaking halaga, kailan pa ako makakapag-ipon para makakapag-invest sa mga ganitong platforms?
0: Naku, tama po kayo dyan, Sir Romy, ano? Yan talagang napakalaking problema nun. Actually, wala pa nga tayo sa investment, nandito pa lang tayo sa savings, sa pag-iipon. Dati, ang hirap magbukas ng account sa banko. Pag pumunta ka sa branch, kailangan dalawang ID ka agad.
1: Mm.
0: Tapos mayroong minimum deposit, may minimum amount para makapag-deposit.
1: 5,000.
0: Bago ka pa magbukas, halimbawa, 5,000, bago ka pa makapagbukas ng pera sa banko, kailangan may naitabi ka ng halagang 5,000.
1: Mm.
0: Yan po ang problema na sinolusyunan po namin sa GCash sa pamamagitan po ng aming GSave.
1: Mm-hmm.
0: So sa GSave po, meron kaming 5 partner banks. Mga banko po ito, regulated po sila ng BSP. Ang deposito po ninyo ay protektado rin ng PDIC kamukha sa mga traditional na banko. Ano po ang kinaiba namin? Una sa lahat, walang minimum deposit. Walang minimum account opening. Kahit po piso ang deposito ninyo, tatanggapin namin.
1: Mm-hmm.
0: At hindi, wala rin po kayong maintaining balance. So ibig sabihin, kahit po piso lang ang laman yan, hindi ho masasara ang inyong account. So dito, nagawa na nating maging madali ang pag-iipon. At saka ang pag-open din po ng account, madali lang din gawa ng, sa GCash nyo lang siya bubuksan. So
1: online,
0: hindi na
1: po
0: kailangan
1: umalis
0: ng bahay. Online po ito lahat.
1: Uh-huh.
0: Ayan. So yung problema pong yun, Sir Romy, nasolusyonan po natin sa GSave. At ang ginanda pa po ng GSave, ang interest na binabayad natin doon po sa kanilang ipon ay mataas. Di hamak na mataas sa mga traditional banks.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Yan nga po, nagsisimula po tayo sa 3.5% pero may mga savings account din po tayo na nagbabayad ng mga mas mataas, no? 5%, 6%, depende po sa prevailing na interest rate. So kung iisipin nyo, ito palang mga savings account na ito, makakatulong na para sa ating mga kababayan. Hindi man palaguin ang pera nila, pero proteksyonan yung halaga ng pera nila. Kasi pag tinabi mo lang sa bahay, dahil nga sa inflation, lumiliit yung purchasing power ng pera. Pero kung nakalagay po yan sa iyong GSave, kumikita po yan ng interest kada araw, kahit papano, yung pera ninyong na itatabi sa banko, sa G-Save,
1: mm-hmm.
0: ay sumasabay po sa inflation. Sumasabay din po sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
1: Mm-hmm. So, marami kasing ano eh, naalala ko tuloy dito sa Mindanao, ang daming mga scam na parang too good to be true. Pero mukhang hindi naman
0: ayoko.
1: Ito. Kakaiba naman ito dahil yung mga scam na too good to be true, ang lalaki ng mga interest. Now, paano po magsimula? Kung sakali meron man akong savings na konti, how shall I start?
0: Okay, so kapag po kayo ay user na ng GCash, gumagamit po kayo ng GCash, mag-login lang po kayo sa inyong GCash app.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Ang kailangan lang po para makapagbukas ng GSave account ay kayo po ay fully verified GCash user. So ang ibig sabihin po noon, hindi lang basic account ang meron kayo sa GCash, nakapag-upload na rin po kayo ng picture ng inyong ID, isang ID lang naman ang kailangan, nakapag-selfie na rin kayo.
1: Mm-hmm.
0: So kapag po fully verified na po ang inyong account, which for most GCash users naman po, fully verified na ang mga account nila, lalo na po yung mga Wise Tindera po natin, ano, yung mga may-ari po ng mga sari-sari stores. Ayan, madali na po magbukas sa kanila ng GSave account. So pagkabukas lang po ninyo ng inyong GCash app, sa taas po may makikita po kayong apat na button.
1: Mm-hmm.
0: Wallet, Save, Borrow, and Invest. I-tap nyo lang or i-click nyo lang po yung Save na button, mapupunta na po kayo sa GSave page. At mula po roon, you can open an account. Meron pong button doon, open. Makikita nyo po yung logo niya, cute eh. Piggy bank, alkansya.
1: Okay.
0: So pag pindot nyo po doon sa open, makikita nyo na po lahat ng available na partner banks. No? Ang mga partner banks po natin dyan, meron pong BPI, merong Maybank, CIMB, Uno Bank at Cebuana Luwilier Bank. Yan po ang mga partner banks natin sa loob ng GSave. At ang pagbukas po nito, Sir Romy, completely online. Hindi nyo po kailangan umalis ng bahay. At mabubuksan po ang inyong savings account in less than 5 minutes.
1: Mm-hmm. So lahat po na may mga GCash account, ngayon pa lang as we speak, pwede na silang mag-open. Pwede silang sumali
0: doon sa GSave. Tama po. Basta po kayo ay may GCash account, makakapagbukas po kayo ng GSave. Tama po kayo, sir.
1: At yung wala pang GCash account, hala, sige, mag-open na kayo ng GCash account. Pero ang ano po, gusto lang din natin maintindihan, how does this work? Sinasabi nyo, maraming mga banko ng mga partners, pag naglagay, nag-invest kami sort of ng pera dyan sa inyong programa, paano to kumikita? Bakit saan nyo kinukuha yung interest na binibigay nyo? Ano yung assurance na talagang nag-earn yung pera at doon kukunin yung interest na binibigay nyo?
0: Okay. Ang banking business, ang negosyo po ng mga banko, napakasimple lang. Tumatanggap po siya ng deposito mula sa mga kliyente. So pera po ito na hinahawakan ng banko, safekeeping ng banko para po sa ating mga depositors. Ngayon, ang tanong ninyo, paano mo ako binabayaran ng interest? Saan mo kinukuha yung perang ibinabayad mo sa akin?
1: Mm.
0: Ang isang main na negosyo ng banko is loan. So nagdi-deploy po siya ng mga loans. So ang nangyayari, ang banko tumatanggap ng pera at nagpapautang ang banko. So kung ang banko babayaran ka ng 3% interest, kamukha ng mga bank partners namin, yung perang idinideposito ninyo, ipinapaikot nila yan sa iba-iba nilang negosyo. Loan ang isa sa mga pinakamalaking negosyo ng banko. So magpapautang ang banko, syempre sa mas mataas na interest. So limbawa, kung 3% ang binabayad niya na interest sa depositor, pwede siyang magpautang ngayon at ang interest niya, ang base rate ngayon ng interest ng BSP is 5%. So pwede niyang ipautang ng 5% or higher. So ibig sabihin, sa bawat 3% na binabayaran na interest ng banko, kumita pa ang banko dyan ng 2% or more dahil pinautang niya sa mas mataas na interest rate.
1: Yeah,
0: so
1: bakit,
0: ito po walang magic dito.
1: Kumbaga, yeah, parehong sa banko rin eh. Sinasabi yun natin ngayon, parehong sa banko rin napupunta, ang banko rin ang nag-i-invest. Mm-hmm. Ang tanong,
0: yes.
1: Bakit po nakakapagbigay si GCash ng mas malaking interest kaysa kay banko?
0: Ayan, naganda po yung tanong nyo na yan. Kasi po, ang aming cost to serve, so ibig sabihin, yung bawat sa bawat customer na aming sinisirbisyuhan, mas mababa po ang aming cost to serve. Kita nyo ho, online po kami. wala kaming mga branches. Hindi kami nagbabayad ng kuryente, ng upa sa branches.
1: Aha.
0: Wala kaming mga teller na pinapasahod.
1: Maliit yung overhead.
0: Walang security. Maliit ang operating cost. So,
1: mga katinig, wala mali oras sa itong putlon na itong pagkinabi kay Ginong Jan Garcia. Apan mga katinig, sa ito ang mga pag-programa dere, ato ang himay-himayon, hinay-hinay na itong himay-himayon, kanang iyahang giistorya diya, tagaan na ito na siya, okay gayon from time to time mga katinig, sa ngalan sa ato ang kaubanan, nga si Ruby Padilla season na tinig 40, kini si Tinig Dostrom Ilusfa, nagapasalamat sa iyong pakiguban ka na mo, o nagaingon, nga unta sa tanang higayan Lunes hangtod Sabado, mag-uban-uban kita alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Apan ayaw ka mughawa, kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang akong bana na pagpahulay sa gubibibo, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Mao ka ng Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
3: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inubog ang tibayistik, sakit mo lang gahapon daw, nagpagbubayo. Niya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o kiwi, yung gi hampong dito, pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, ginap na nga alas 7:08 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sa muli, sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Sabado, it's Labada Day, 5 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
0: Headline.
1: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang binata sugatan matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa bayan ng President Rojas Cotabato.
0: Headline.
1: Ng individual, ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawalan ng droga. Naaresto naman sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cotabato. Kabilang dito ang isang magsasaka na nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.
0: Headline.
1: Mga wanted person na aresto din sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Cotabato sa ikinasang magkakahiwalay ng mga operasyon.
0: Headline.
1: Patay naman ang isang dating SB member. Samantala, sugatin din ang kasamahan nito sa nangyaring self-accident sa bahagi naman ng Barangay Poblacion Santo Niño sa South Cotabato.
0: Headline.
1: Ilang wanted person naman sa Sultan Kudarat Province ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Samantala sa Cotabato City, dalawa naman ang sugatan na matapos sa ito'y pagbabarilin kagabi. Balita mula naman sa Osamis City kung saan isa pang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto ng mga otoridad. Ilang mga residente nakatanggap naman ng financial assistance mula sa pamahalaan. Sa Davao Region naman, aabot sa mahigit 7 hektarya ang nasunog sa nangyaring forest fire kahapon sa Davao de Oro. Sa Davao City, naaresto ng mga otoridad ang isang sangkot sa paggawa ng peking plate numbers. Patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y masagasaan sa bahagi naman ng Tagum City. Itali ng mga balita, susunod na.
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko ang puso, matumba lang ko ang kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
2: Mm-hmm.
3: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang kinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Sa so, pagpanganak na ko nang kon, mo sa manintaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, ginawa mo nguhit naman.
6: Pero pag take og ganado,
5: nah, pintapad naman. Abi, paraman naman mo.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
7: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato. Kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: 1 year, Kuya Loy, nga nagpaas ang akong na sugar. Tapos, nung nakabati ko sa radyo, sa inyo nga advertise ko sa Serpentina. First time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
9: Tapos?
8: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
7: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
1: Ginap ng alas 7:13 ng oras sa tangayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato sa bayan ng Presidente Rojas, sugatan ng isang 22 anyos na lalaki matapos na ito'y pagbabarilin. Ang hindi pa nakikilala mga sospek kasabay ng pagdiriwa ng anibersaryo ng barangay Kimahuring kung naganap ang naturang insidente alas 11:55 kamakalawa ng gabi kung saan ang biktima na nakilalang si alias Banks ay nasangkot umano sa isang... Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagkaroon na muna ng away sa pagitan ng biktima at ng kanyang mga kasamahan at isang lalaki ang isa pang lalaki kung saan habang nagkakagulo isang 26 anyos na miyembro ng Civilian Active Auxiliary o CAFGU ang nagtangka umunong umawat para ayusin ang naturang away. Subalit habang namamagitan ito ay bigla na lamang siyang sinaktan at pinagtulungang bugbugin. Bumunot ito ng baril na .45 caliber pistol at dalawang nagpaputok ng dalawang beses. Sa halip na makipag-tumigil sa kanilang pag-aaway, ang 22 anyos na biktima ay natamaan ito sa kanyang likod. Agad namang isinugod sa ospital. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, isinailalim naman sa kustudya ng President Rojas sa PNP ang hindi muna pinangalan ng suspect. Alas 7:15 ng oras sa dagdag ng mga balita mula naman sa Libungan, Cotabato, na aresto ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Puro 4 Barangay Poblasyon. Dito na aresto ang suspect na si alias Jan Jan Walang Trabaho, 34 anyos na residente ng naturang lugar. Ayon na sa Libungan na PNP, ikinasa nilang operasyon na matapos na makumpirma na sangkot nga sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naturang suspect. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanya. Samantala, sa tulunan na Cotabato, naaresto din na ng mga otoridad ang isa pang lalaki na sangkot naman sa illegal gambling. Si alias Piat Piat na taga Barangay Poblasyon Tulunan, Cotabato ay inaresto alas 5:15 kahapon sa bahagi naman ng Puro ka 6 ng naturang barangay kung saan nagsagawa noon ng mobile patrol ang mga tauhan ng tulunan na PNP nang tumanggap ng report na kaugnay sa illegal na aktibidad na nangyayari. Dito ay naaresto ang naturang suspect. Maliban na sa kanya, naaresto din ang isang alias sakit na residente ng barangay Buwal ng naturang bayan. Ang mga ito ay naharap na ngayon sa kaukulang kaso habang nakaditine sa detention facility ng tulunan PNP. Sa Aliosan, Cotabato, isa pang wanted person ang naaresto naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Puro ka 6 sa barangay New Panay sa Aliosan. Naaresto ito alas 5:20 kamakalawa ng hapon ng suspect na si alias Dicto, magsasaka na taga barangay at Tunganon sa Carmen, Cotabato. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng korte dahil naman sa kasong

Dahil naman na sa kasong arson, naglabas naman o nagtakda naman ng piyansa ng 120,000 pesos ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, sa ibang mga balita mula naman sa bayan ng Midsayap, Cotabato, kung saan isang senior citizen na magsasaka ang inaresto sa ikinasang manhunt operation dahil naman sa kinakaharapan itong kaso may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9265 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Ang suspect na si Tatay Leonardo na magsasaka na residente ng Puro Catres, Barangay Lower Glad, Midsayap, Cotabato ay nakapit na sa detention facility ng Midsayap PNP. Alas 7:18 ng oras sa balita naman sa lalawigan ng South Cotabato, patay naman ang dating miyembro ng Sangguniang Bayan at sugatan din ang kasama nito matapos namang ma-self-accident sa National Highway ng Purok Pioneer, Barangay Poblacion, Santo Niño, South Cotabato, alas 4:18 kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Ludim Bandada, 76 years old, dating SB member at ang kanyang pasahero na sugatan na si K. Joyce Bandada, 27 anyos, na mga residente ng Barangay Baya Sirapinang, Bagumbayan, Sultan Kudrat. Nabatid na sakay ang mga ito ng isang bongo truck patungo ng Santo Niño mula sa Surala, South Cotabato nang pagsapit sa naturang lugar. Nawala ng kontrol ang naturang dating SB member. Bumangga ang bongo sa Center Island at tumama naman sa isang solar light post. Kapwa nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ng naturang mga biktima na naisugod pa sa ospital. Sa Lake Cebu, South Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang top 6 sa provincial level most wanted person dahil naman sa kasong paglabag sa 7610 kung saan naaresto ito sa ikinasang operasyon na sa Sitio Cumilat, Barangay Ned sa Lake Cebu, South Cotabato. Nagsalip puwersa ang 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company at Lake Cebu PNP at inaresto ang suspect na si Alias Natu, 25 years old, walang trabaho na residente ng Bagumbayan, Sultan Kudrat Province. Ito'y sa bisa naman ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court sa isulan na Sultan Kudrat dahil sa kasong panggagahasa. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Lake Cebu PNP ang naturang suspect habang inaantay naman ang kanyang ang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest. Balita mula sa bayan naman ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudrat Province, na aresto din ang top 10 regional most wanted person sa ikinasang operasyon kamakalawan ng hapon sa bahagi naman ng

0: Sa bahagi naman na nga bahay ng Senator Nino Aquino, nabatid ang suspect na si alias Itom, residente ng Purok Sampaguita, Barangay Kulaman, ay inaresto sa bisan ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabaga sa Republica Ka 1083 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inilabas ng isang korte sa ng Regional Trial Court Branch 20 sa Tacorong City ang naturang warrant of arrest. Alas 7:21 na. Balita mula naman sa Cotabato City, sugatan ng dalawa katao matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga hold-upper sa bahagi naman ng Clemente Alinio Street, Barangay Rosary Heights 2, alas 3 kahapon ng hapon. Ang biktima na si alias Bay Al at alias Teng ay mula pa sa isang bangko at sumakay ito ng isang habal-habal at sinundan ng riding in tandem criminal. Pagdating sa bahagi ng Clemente Alinio ay nagdeklara ng hold-up ang mga sospek na nakabuntot sa kanila. Tinangkang manlaban ng naturang biktima kaya't sila'y pinagbabaril. Na tangay naman ng mga sospek ang nasa 134,894 pesos. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatan ng mga biktima kung saan nadamay lamang ang habal-habal driver. Sinasabing target sa naturang krimen ang babaeng biktima na si alias Bay. Mabilis namang tumakas sa mga sospek kapatungo sa direksyon ng Notre Dame Avenue kung saan na-recover naman sa crime scene ng mga otoridad ang mga baso ng .45 caliber pistol. Kasalukuyan ang inuusisa ng mga otoridad ang CCTV footage para matukoy ang mga salarin. Sa Davao City, naaresto naman ng mga tawanan ng Land Transportation Office ang isang negosyante na sangkot sa pamimike ng plate number. Aabot sa mahigit 60 mga peking plate number ang na-recover ng mga otoridad sa kinasang operasyon kung saan na-recover din ang ginamit na mark money at ilan pang mga paraphernalia sa paggawa ng naturang mga peking plate number. Ang suspect na negosyanteng si alias Jimboy ay nasa kustudya na ng Davao City PNP at naharap naman sa mga kasong paglabag sa Article 172 RPC at position of implements for falsification at ganoon din kasong kakaharaping may kinalaman sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ang naturang suspect ay matagal umanong isinalalim sa surveillance operation bago ito inaresto ng mga otoridad. Sa Davao de Oro, aabot na sa mahigit 70 ektaryang lupain ang apektado ng naganap na forest fire sa sityo Lanipao, Barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro. Ayon na sa assessment ng Department of Environment and Natural Resources, nagasimula ang naturang sunog noong pang September 2. Nakumpirma naman ng Barangay Araibo na apektado na rin ang mga kalapit na mga barangay, ang Barangay Mapawa sa Maragusan. Gayunman, idineklara nga fire out ang naturang sunog noong nakaraang September 3 matapos ang isinagawang operasyon habang kahapon ay muling sumiklab ang naturang sunog. Nananawagan naman ng DNR Davao de Oro na agad ipagbigay alam sa kanila ang anumang mga kalintulad ng mga insidente at patuloy na pinag-iingat ang mga mamamayan dahil sa init ng panahon. Samantala, balita mula naman sa Tagum City, patay naman ang isang rider matapos na ito'y sumalpok sa isang kasalubong na truck sa bahagi ng Circumferential Road ng Barangay Magugpo West. Ang naturang biktima ay kinilalang si alias Dodong. Naganap ang naturang insidente pasado alas 3 sa kahapon ng hapon kung saan agad na nasawi ang naturang biktima. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Usami City, naaresto naman ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Makarang ikasaman naman ng Mitsaya o ng Usami City PNP ang operasyon. Katuwang ang iba pang mga law enforcement unit particular ang 2nd Mobile Force Company, 1002nd Maneover Company, RMFB10 at ang PDEA Misamis Occidental. Si alias Jamil ay naaresto sa Purokto, Barangay Labinay, Usamis City, alas 9 kagabi. Ikinasang naturang operasyon na dahil sa report na tinanggap ng PNP na nagtutulak ito ng ipinagbabawal na droga sa naturang lugar. Si alias Jamil, residente ng Bayan ng Matanog sa Maguindanao del Norte. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kinakaharap ngayon ng naturang suspect.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga Salunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa ihang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa ihang pamilya.
2: Paano nga kayo, bugno mga kayo sa mga agon, tayo naman sa basakan? Oo. Siya, plasana ko. Yaki Oil. Yaki Oil, anong gamit ka ron? Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule ako.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usap.
4: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugan na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalon ako sa inyong gustong ipasagot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
0: Ganap lang alas 7:29 ng oras, dagdag ng mga balita. Mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa Usamis City na ranasan na rin at naobserba na ng mga misamis noon. Ang case o smug kung saan ayon na sa ulat naman ng mga otoridad na kita ang makapal na usok sa bahagi naman ng Sperm Island Jimenez. Kaya't pinapayo naman ng mga residente na laging mag-ingat sa kanilang sarili, lalo na kapag nakaranas ng ganito at galing mag-face mask, kung kinakailangan ay huwag na munang lumabas ng kanilang mga tahanan. Ang naturang haze ay naranasan din sa mga bayan sa lalawigan ng Bukidnon, sa Cagayan de Oro at maging sa probinsya ng Cotabato. Ito'y nagmumula pa sa bansang Indonesia. Nadinala sa Pilipinas sa dahil naman sa hanging habagat. Samantala, dagdag ng mga balita, nagpapatuloy naman ang ginagawang payout para sa mga pamilya nga nangangailangan. Isinagawa ng asenso o samis sa Pamilya 1 Family 1 Professional Program Payout para sa buwan ng Abril at Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes, mahalaga ang isinasagawang payout para sa mga benepisyaryo na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Mahigpit namang ipinatutupad ang seguridad sa iba't ibang mga paaralan sa Northern Mindanao bilang tugon sa lumalalang banta ng krimen at mga pamamaril. Ayon sa Department of Education at Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon, gagamitin ang mga metal detector, CCTV cameras at aayusin ang perimeter fence upang masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral. Ayon na sa kanya, mahalaga ang mga hakbang na ito para maiwasan ang anumang insidente na maaari magdulot ng takot sa komunidad. Nanawagan din na si Dragon sa mga barangay at mga lokal na mga opisyal magdagdaga ng mga gwardiya sa paligid ng mga paaralan bilang dagdag na proteksyon. Kaugnay nito, nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa mga lokal na mga otoridad upang mabilis na makatugon sa tawag ng pangangailangan at magpatupad ng mas mahigpit na seguridad. Tiniyak din ng DepEd Region 10 ang patuloy nilang pagbabantay sa sitwasyon na para manatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga institusyong pang-edukasyon. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinangunahan naman ni Cotabato Vice Governor Lucela Marie Talino Taray ang turnover ng apat na mga proyekto sa bayan na makilala Cotabato kasamang ilang mga opisyal ng bayan kung saan na pinasalamatan nito ang provincial government sa panguna ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. May kabuang 28,588,824 pesos and 31 centavo ang inilaang pondo para sa road concreting sa Barangay Quisante at Garcica at ang construction of drainage canal sa Barangay Batasan at construction ng box culvert sa Baka Creek sa Barangay Bato. Ang naturang mga proyekto ay makakatulong ng malaki para mapaluwag ang pamumuhay ng mga residente lalo na ng mga magsasaka sa naturang lugar. Samantala, matagumpay naman nga naisagawa ng Office of the Provincial Agriculturists at Interim Pedro Cotabato ang pagsasanay hinggil sa paggawa ng abaka scrunch bag para sa mga abaka farmers sa Magkaala Magpeta Cotabato. Layo nito na hubugin ang kasanayan ng mga magsasaka sa paggawa ng dekalidad ng mga produkto mula sa abaka na maaari nilang mapagkikitaan. Bahagi rin ito ng patuloy na suporta sa pagsusulong ng kabuhayan at pagunlad ng pamumuhay ng bawat Cotabatenyo. Sa mga balitang pambansa, naglabas na ng warrant o bare sa kahapon para kay Vice President Sara Duterte ang Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng mga kinakaharap na kasong grave threats. Agad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang legal counsel ng Vice Presidente ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim. Walang anumang intensyon ng Vice Presidente na tumakas o umiwas sa proseso ng bata sa kabila ng mga usapin ukol sa jurisdiksyon ng korte. Gagamitin naman noon ang kampo ng Vice Presidente ang lahat ng mga nararapat at magagamit na legal na remedyo para harapin at sagutin ang mga ipinupukol ng mga kaso laban sa kanya. Lumabas ang bagong usapin na sa harap ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ang trial sa impeachment court ay nasa 21st araw na kamakalawa kung saan isinalang na testigo si dating DepEd Undersecretary Michael Pua na isa rin sa mga abogado ng Vice Presidente. Mula naman ang samutsaring reaksyon ng naturang paglalabas ng warrant of arrest ng korte. Ayon sa mga maraming Pinoy, dapat ay mas inuuna ang pag-resolba ng mga problema lalo na sa binabahang lugar sa Metro Manila kung saan ay pilit na iniiwasan ng mga kaalyado ng administrasyon na nasasangkota sa flood control project. Marami din ang naniniwala na ang naturang paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente ay para mailihi isang usapin na ng flood control project at ang mali-maletang pondo na ninakaw ng mga kongresista at mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice spokesperson na Rafael Martinez na nagtakdang hukuman ng piyansa sa 120,000 pesos para sa bawat isang kasong grave threat na kinakaharap ng Vice Presidente. Ibinasura rin niya ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang apila ng kampo ng Vice Presidente sa naipagpaliban muna o bawiin ang naturang warrant o arrest laban sa kanya. Inaasahan namang kaagad na maglalagak ng piyansa ang Vice Presidente. Alas 7:37 na ang oras sa dagdag na mga balitang pambansa. Kinisto naman ni Senador Bongo ang timing ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente kaugnay ng kasong grave threat. Ayon kay Senador Go, nakapagtataka kung bakit ngayon lamang inilabas ang warrant gayong matagal nang nangyari ang insidente ng pinag-ugutan ng kaso. Binanggit din ng senador na kasabay ng paglalabas ng warrant of arrest nagpapatuloy ang impeachment laban sa Vice Presidente sa Senado. Nag-ugat ang mga kaso sa naging pahayag ni Vice President Duterte noong Nobyembre 2024 nang sabihin niyang mayroon siyang nakausap na tao
na inatasan na niyang patayin ang first family at pinsan nitong dating Speaker Martin Romualdez kung siya'y papatayin. Dahil dito nagsagawa ng investigasyon ng Department of Justice, kalauna nagsampa ng tatlong bilang ng grave threat laban sa Vice Presidente. Noong unang bahagi ng Agosto, inirekomenda rin ng prosecutor ang piyansa ng 120,000 pesos. Naglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 kaugnay nang umano'y nakitang probable cause. Samantala, nauna namang kinwestiyon ng Kampo ni Duterte ang jurisdiksyon ng korte na naghain ng motion to quash. Sa kabila nito, sinabi ng kanyang abogado, walang balak ang Vice Presidente na takasan ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Diyosa na naman na para sa mga Pinoy dahil naging negatibo ang pananaw ng mga negosyo sa Pilipinas sa nitong Hulyo ng taong kasalukuyan dahil sa mga panibagong pag-aalala ukol sa tensyon sa politika na sinabayan pa ng tensyon sa Middle East at patuloy ang banta ng inflasyon. Batay sa panibagong Business Expectation Survey o BES ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak at naging negatibo ang overall confidence index sa nitong Hulyo mula sa pagiging neutral noong Hunyo. Pagamat nananatiling positibo pa daw ang ilang kumpanya sa kanilang prospect para sa susunod na 12 taon, mas mababa pa rin ito kumpara sa mga nakaraang buwan dahil sa inaasahang pagbagal ng ekonomiya at mananatiling mataas ang inflasyon na lalagpas sa 4% siling ng BSP. Bunsod ng inaasahang mas mabagal na paglago at mataas na bilihin, mas kaunting kumpanya naman ang nagaplano na magdagdag ng mga bagong manggagawa sa susunod na taon. Sa kabila nito ay nagpahayag naman na ng intensyon ng ilang mga kumpanya mula sa sektor ng industriya na palawakin daw ang kanilang operasyon sa mga darating na mga buwan. Patuloy namang babantayan daw ng BSP ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa gawin ng mga mamumuhunan at mamimili na gagamiting batayan sa pagbubuo ng mga pang-pinansyal sa bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos, ang nakatala ng pinakaulirat ng palitan ng piso kontra sa dolyar dahil sa pagkawala ng tiwala ng maraming mga negosyante at epekto ng kaguluhan sa Middle East. Sa balita naman sa ibayong dagat, dalawang manggagawa ng buhay na nasagip mula sa isang hydropower tunnel sa Nepal. Matapos ang siyam na araw na natrap ito kasunod ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa naturang lugar, ang mga survivor na sina Sanjay Shah, isang mechanical foreman, at Kabir Maharjan, isang mechanical supervisor. Pareho silang natagapuan sa tunnel ng Upper Trishuli 3A Hydropower Station sa Rasuwa District kahapon. Ayon sa mga otoridad, naririnig ng rescue team ang mga boses mula sa loob ng tunnel bago natukoy ang kinaroroonan ng dalawa. Agad silang inilabas sa ilalim na isinailalim sa medical treatment. Ang pagkakaligtas sa dalawang individual ay nagbigay naman ng panibagong pag-asa sa mga pamilya ng iba pa mga nawawala. Tinatayang nasa 900 mga manggagawa ang maaring natrap sa mga tunnel ng iba't ibang hydropower project sa bahagi ng Trishuli River matapos ang sakuna noong Agosto 26. Patuloy naman ang search and rescue operation habang sinusubukan ng mga otoridad maabot ang iba pang mga tunnel na napuno ng putik, bato at iba pang mga debris. Ang sakuna ay nagdulot naman ng matinding pagbaha na sinundan na pagguho ng glacier bago bato at putik sa lugar. Libo-libo ang nasawi, nawawala dahil sa naturang kalamidad sa Nepal. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil aasahan ang panibagong pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Matapos ang kakarampot na rollback, big time na naman ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, 4 pesos hanggang 4.50 ang itataas sa kadalitro ng diesel. Mayroon namang pagtaas ng hanggang 3.50 hanggang 4 sa kadalitro ng gasolina. Samantala sa kerosene naman ay 5 pesos ang itataas sa presyo ng bawat litro. Ang naturang pagtaas ay sinasabing dahil daw sa panibagong pag-atake ng Amerika laban sa Iran. Alas 7:43 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Maaga simulan na mag-ensayo sina Pinay tennis star Alex Ayala para sa ikatlong round ng US Open. Makakaharap nito sa ikatlong round na si Eva Jovic ng US na gaganapin bukas alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas. Gaganapin ito sa Arthur Ashe Stadium, ang tinaguriang pinakamalaking tennis stadium sa buong mundo. Ang naturang stadium ay mayroong capacity na 23,000 seats. Naglaro na ang dalawa sa Arthur Ashe Stadium sa isang exhibition game bago ang formal na pagsisimula ng US Open. Unang ginanap kasi ang dalawang laban na si Alex at sa Louis Armstrong Stadium na mayroong capacity na 14,000 seats. Sa dalawang pagharap nila ay parehas na bigo ang Pinay tennis nator. Una sa first round ng French Open noong Mayo at pangalawa sa HSBC Championship sa London noong Hunyo. At sumanyo ang kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Saturday at 5 sa buwan ng September 2026 sa mahimpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangilbe, Misamis Occidental, at sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM. FM.
2: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy! Joy!

0: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Caraga, Davao Oriental. 105.